Right, yeah, yabona ke basekuyilesi sikhathi imizuzu ke imihlanu ngaphambi kushaye ihora lesithathu. Ngehora lesithathu ukhona umsawari ozohlala nako uzoba ihora lesithupha uhlelo oluthi music therapy impela ke ngomhla ka-22 ku-May onyakeni ka-2026. Sibonge ke ithuba impela ukuthi sihlale ndawonye uzobe lesi sikhathi. Ngithemba ukuthi ke nempela sonto izokuphatha kahle ngokwema-challenges akho nahlukehlukene ke impela ke adalwa ke izimo zempilo ezahlukehlukene ngoba khona abalahlekelwe, kukhona abashadayo, imizwa ehlukene, imizwa ehlukehlukene kubantu, nezimo ababhekene nazo futhi ayifani zehlukehlukene. Okholele ekutheni izinto ke zenzeka ngendlela ke engafani, abanye babe bejabula, abanye babe nokukhala okungangokujabula kwalabo abanye. So impilo ke injalo. Impela ke ngibafisela ukuthi konke abakwenzayo bakwenzeke kube impumelelo, kudlule ngoba ke impilo iyaqhubeka, kuyadlula ekugcineni, kuyenzeka kodwa kuyadlula, impilo yona ibe iyaphambili ngoba ngeke sibheke emuva uma bese kwenzekile zonke izinto esiyisabayo nesiyimajinayo zigcina ifikile, noma ngabe iqhele kangakanani kuwena kodwa leyo nto igcina ifikile, kufanele ubhekane nayo. Uma uzaliwe nje siyakufica leso sikhathi ukuthi bekho umuntu ozohamba ekhaya ngelinye ilanga ngokwehlukahlukana kwendlela ke kuyaye kwenzeke ngakhona. Abanye umzima bubanzima kakhulu, kwenzeka ngendlela okade ungayibhekile ngempela ukuthi kungenzeka ngale ndlela kwenzeke ngayo ngaleso sikhathi. Kodwa ke gcina ngosuku kugcina kwenzekile. Ngiyabonga kakhulu, ndibe nempela sonto emnandi.

0: ugcina nje mhlambe sewubaba nje lapha ke odla ukudla eliyokusiza elikhambi usubala iminyaka impela kodwa ke uyithole nawe usukwazi ukujabulisa umama uyocina usubabuza uthi hayibo ubani isigorogoro benimbiza kanjalo noma ubani ikhehla namatemu ke lawa yashiyo kuthiwa oma 2 minute noodles noma unenduku equlekayo uzophela konke bathi shower isiyezi khona zikhona ke izifo ke lezo izodlubulundela khona kunjalo ngalesikhathi ake sizwe nabo ufakazi umsakazo wakhe isiDomzansi 90 afuna ukuchuphela ngepen nephepha ngoba inombolo ngiza kuyikhipha
1: ngiyabonga kakhulu ngiyabonga wangichazela kahle inkosi yami la mabhodlela awuthi ngangwase ngikuqaleni ngawo angazanga mina ngangiphuza ngamanzi abandayo ekuseni kodwa ngangiphuza ekuseni ngangiphuza ngingakadli ngiwaphuze ngiphunga ngithatha iphilisi ngiphuze ngihambe ngiye emsebenzini uma ngifika emsebenzini vele ngoze ngidle khona-ke emsebenzini i-breakfast la ngabo-10 then nantambama-ke ngiqale ngokuyogijima oba ngiyagijima umsethi wami ngiqale ngokuyogijima uma sengibuya kogijima bese ngiyawaphuza before ngiye kogeza bese kuthi mhlampe uma sengidla-ke vele isikhathi sokwami sokudla kuba wo-8 kanje uma sengiyadla-ke-ke uma ngabe sengiwaphuzile-ke-ke kodwa ngiyabonga noma ngangiwaphuza ngamanzi abandayo kodwa angisiza ngoba angikaze ngibanjwe ije kuqamba uma ngigijima ngoba into eyangenza ngiwathenge ngoba ngangizile ngazo sengathi abuya afike laphana kozifo zonke njengomgijimi angisiza ayengilekelela kakhulu ngoba ijaqamba nje into engangasayizwa nedoli lalingiphatha laphela nje okuningi nje kwase konakala khona-ke uma sengithi ngiyofuna futhi kabhesta amane wathi nje usise ekhontena lapha kwamakhosi akasadayisi yena angangambuza futhi imicikilisho eminingi ngamane ngashiya phansi ngayihambela ngathi eyi futhi sengoze ngibuye ngiphinde ngibuze njalo benginode ngithi ngizobuza angithi iyafa ifoni endala iyafa nenamba uthe ma ngabe yisho umsakazi namhlanje ezini lomzansi lobambele umsajero ngayithatha inamba ngase ngiyabhala-ke ngiyabonga kakhulu ngiyabonga izandla idlula ikhanda ngiyabonga ngiyabonga
2: uyaphila wembuyase yase ngisebenzile impenzo ama-container ayi-3 ayiyasebenza wembuyase ngiyazizwa ukuthi hayi ngiyindoda manje ngempela le nsimu yakwazi ukuyilima manje ngiyilimisise impela kanti bese ngibona ukuthi bengithi ngiyilima kodwa ngiyizwa ukuthi angilimi indlela engiyazi ngayo yabo manje ngibele endaweni yami manje iyasebenza ngempela wemfethu amaphilisi akayasebenza ngempela amaphilisi akayasebenza lokho angempela mfethu ngisaqhubeka-ke ngisazowathenga ngoba ngikwazile noma ngizobe ngumtshela into engiyaziyo ngingamtsheli into engingayazi ngitshe into engiyaziyo manje isengiyibone kumina mfethu
3: hhayi ngithi mina bobaba ngiyanivuma impela ngayo impesi hhayi ngiyanivuma 3 years kungenzeki lutho kodwa manje hhayi nginede ngaqala nje ngayisebenzisa sengisebenzisa amabhodlela ngicabanga ukuthi alako-8 manje sengiyisebenzisela-ke nje ngoba phela ngeke ngize ngisayiyeka asebenzile impela wona hhayi bese ngibona ukuthi umama uyabaleka manje ngishaya impela ngishaya kuzwakale ngibuye ngibuyelele kanti bekungasenzeki lutho bese lisebenza ukuchama kuphela
4: sawubona babambonambe ngithi angibonge nje ngendlela yamaphilisi angisebenzele ngakhona ngithenge amaphilisi ngiphethwe iqolo nenyawo kodwa-ke ukudlula lapho kungisize kukho konke ngoba manje benginenkinga yama-als nginele ukusebenzisa la maphilisi sengiyakwazi ukudla ubhontshisi ngiyakwazi ukudla iklabishi izinto bengayilo

0: Vito for Women. Mhlambe wakwaphuka noma walimale ngozini emoto kwa crack amathambo izokusiza kakhulu ukuhlumelelisa lapho la amathambo lawo ugcine usu rise ke nawo. Mhlambe wakwashawa stroke akhambe kahle khona la kuxeka khona kakhulu izothi uqiniqiniswa. Mhlambe khona la kuqine khona kakhulu yezwa ukuthi mangase ukuthi ukuxeka la ungakwazi ukuhamba izokusiza fike lapho. Kuningi esiza kona iqolo libhlungu ikhanda elingapheli elihluphayo njalo kuningi mhlambe nesisu sakho sicwala umoya aqunjelwa lona lenza negazini lelikhamba labantu besifazane lihlanza likhucula ukungcola okusegazini bese uyithola ususizakala nasesifweni ubukade impela osuhlupheke kakhulu ke ngaso. Yes, usizakale nansi lapha inombolo u 073 454 3939. WhatsApp uthi kenge ngowesifazane ngihlala kwamancinza ngicela ukuzwa lapha ke iLavito for Women ngingayithola kuphi ngamalini. Hlukanisa amagama iLavito for Women yabantu besifazane ikhamu labantu besilisa impesu uVenda Hepp usho ngingumuntu wesilisa ngihlala kwaRatane Mount ngicela ukuzwa ukuthi lapha impesu uVenda Hepp ngingayithola kuphi ngamalini. Uyo usizakala ke mangabe kwenze njalo. Mawu no WhatsApp WhatsApp. Mawu ngenawo ke usiyofona noma uthumela yonaka lapha umqhafazo. Inombolo u 073 454 3939. Nabufakazi.
1: Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Ey, wangichazela kahle inkosi yami. La mabhodlela awuthi engangathi ngiqaleni ngawo angazanga mina ngangiphuza ngamanzi abandayo. Ekuseni kodwa ngangiphuza ekuseni ngangiphuza ngingakadli ngiwaphuze ngiphuke ngilithathe iphilisi ngiphuze ngihambe ngiye emsebenzini. Uma ngifika emsebenzini vele ngoze ngidle khona ke emsebenzini breakfast la ngabo 10 then nantambama ke ngiqale ngokuyogijima oba ngiyagijima umsitho wami ngiqale ngokuyogijima. Uma sengibuya kugijima bese ngiyawaphuza before ngiye kogeza bese kuthi mhlampe mase ngidla ke vele isikhathi sokwami sokudla kuba wo 8 kanje mase ngiyadlakeke uma ngabe sengiwaphuzilekeke. Kodwa ngiyabonga noma ngangiwaphuza ngamanzi abandayo kodwa angisiza ngoba angikaze ngibanjwe ije kuqamba uma ngigijima ngoba into eyangenza ngiwathenge ngoba ngangizile ngazo sengathi abuya afike lapha na kozifo zonke njengomgijimi angisiza ayengilekelela kakhulu ngoba ijaqamba nje into engangasayizwa nedoli lalingiphatha laphela nje okuningi nje kwase konala khona.
2: Okay, sanibona. Ngiyabonga ke, ayengizoqhubeka ngithenge elinye ngoba leli seliyaphela ngomgqibelo nje liyaphela. Sengizothengela esibili ke, ngizothengela esibili lithi liphela ngibe ngingenela kulele lesibili. Bengisaba ngoba bengibuza ngoba ngiyakhipheka ke manje, hayi sengiyakhipheka kanti bengivalekile ngingathoyilethi. Bengivalekile ngingathoyilethi, manje umzimba usubuhlungu wonke, angazi mbo sowenziwa yibona yini ukuthi angithoyilethi. Hayi ke manje ngiyathoyiletha ke manje kubhudlukile ke ngiyakhipheka ke nje straight ngiyakhipheka. Hayi ke ngizoqhubeka ke ngiphuze ke ngize ngiqede wona la mabhodlela amabili owoshoyo. Ngiyabonga ke, ngiyabonga kakhulu, kodwa kona ngizizwa sengingcono kakhulu njengoba nje sekuthoyiletheka sengingcono kakhulu kunalento ade ngiyiyona njengoba ade ngingathoyilethi nje. Hayi bengifa wewewe, bengifa sengi-right nale ngale ebingaphakami isiyaphakama sekungcono.
3: Yabona webambonambi, hayi ngithi angibonge mbo bambonanga. Owuqinisile yazi, owuqinisile ngendlela esisebenze ngayo ngawo la maphilisi angisebenzelile ukuthi ngisuke ngawasebenzisa ngendlela owusho ngayo. Kodwa nje eyi ngiyabonga ngoba hhayi isiyayimela, ayisenzi leya nto eyenza. Hhayi hhayi hhayi noma kwami nje ukhalile nje izolo, eyi wathi eyi suvukile. Ngiyabonga bambonami, sawuphinde ngibuye futhi.
0: Alright, senjalo-ke lapha ke indaba nanso-ke lapha ke inombolo. Yes, u-073 454 3939. Nawe usizakale 073

0: uye siqhubeleke emncebeni.
1: Uthi bekwazi ukuthi ukuvaleka nochichima kwengqalasizinda yenhle kuvame ukudalwa ukusetshenziswa kwayo budedengu ungalahli imfucuzo engafanele endlini yangasese noma Mr. Mkokweni. Lokhu kungaba ukufaka amanabukeni, izilwane ezifile, amafutha nomunye udodo wasendlini. Bika ngokuvaleka nochichima kwamapayipi nezitamkoko ngo-WhatsApp 073-1483-477 noma ushayele inombolo mahhala 0803-111111. Lo myalezo wethulelwa umasipala weTheku.
2: Izilomzansi izwa umehluko.
0: Izilomzansi izwa umehluko. Masihambe semncebeni enqubeni siyakubulisa molweni ekhaya.
3: Eh, sawubona lo blobi kunjani?
0: Baba inkosi sigcinile. Kunjani kulokuba?
3: Ah, siyaphila siyaphila siyaphila baba Masono.
0: Landela
3: omunye unyambose labanja. Indoda engiyilalela kakhulu le.
0: Eyi, yazi ishawa
3: inye. Yazi into eyikhulumayo isuke kuyinto. Angisho ukuthi abanye bakhuluma into engenami mqondo. Wonke umuntu okhulumayo usuke esenziswa wakhe umqondo. Kodwa uyayakhuluma into esilalelayo sonke. Uyabona nje kube mnandi. La mpothi sibonge kakhulu ukufika kwakhe umphakeli umthakathi loyo mpothi isibinde singaka naye umntwana kaNgobese. Kanye nalo wakithi la kwizilomzansi uThabile Ngobese ngimthanda kabi welobulobi ngoba uyalimela iqinisa akathenga amehla abantu. Uyabona. Bese ngibonga nawe mfowethu le ndlela oyishoyo yakho kuvela uyaye uyisho ubuye futhi uyenze. Leyo ukuthi umuntu umengena musu kusho ukuthi usubani bani wephathe ukuthi njengoba bengena khuluma into eqondene nawe. Uyabo lobulobi my brother kube niyayenza nonke ngingabasakazi. Ngiyazi phela lobulobi. Ngingabavoti nani. Asisho ukuthi mani yabasakazi amvoti. Ngizongena nje mina njengoba ngeke ngikhulumele iparty yala esihlala khona eKZN inkatha ngithi mina kuyimanje lento lobulobi. Sivotelani. Yini ngoba thina ngokwendabuko yethu izinto sasizizwa ngamakhosi. Yini uhulumeni mangabenza uhulumeni bakhe angakhulumi namakhosi, amakhosi adlulisele kuthina into ayaziyo ukuthi abantu bakithi weselobulobi bayayazi lento ngamasika lana nabantu bangala sizwe ngabo lento amakhosi. Uyabo lo mkhuba eyenziwayo nalobulobi nami ngiphathe kabi kabi lento yemeya labantu abakhohliwe nyempowethu bekhuluma nabantu angazi noma abangaphili kulo mhlaba kodwa bayidinga ivoti yabo. Ukuthi ungadlala ngathi kanjena mfowethu ukuthi labantu nje wabegcwele kangaka labe sekuzothiwa kodwa uyedwa bo ongenawo amaphepha. Yini leyo lobulobi? Silalele bafowethu kanti siyini nje basilalele. Uyabona? Lobulobi asimiyeni mfowethu eqinisweni lelizwe leli sililwele sisonke amaprovince onke sisodwa thina sikaze singezwani. Labantu abahambe nalaba amaphepha akabahambe sibothe thina abantu bala uma kunekhala sibadinga sekuqashwe bonke abantu bala eSouth Africa babuye. Why abelungu babesenzela leyo nto kube kodwa kungebona abantu abansundu njengathi? Why babesivikelela izwe lethu kanje?
0: Alright.
3: Safaka abantu bethu sasibathemba nami ngakikiza kwashizwe lobulobi ngo-1994 ngathi ya labuyizwe kanti ngiyalichitha.
0: Ngazi that. Ngazi baba
3: masu. Unkulunkulu anibusise bafowethu ayisingene nje singacabani. Sikhulume kahle sizwane umbono omunye nomunye sizwane.
0: Ngazi that.
3: God bless you my brother.
0: Thank you sir. Ngazi kakhulu siyabulela. Alright mashumi manje ane start sibethile pa insimbi yesixhenxe kumhla ka 22 ku May 2026 ku Friday namhlanje kwizilo mzansi siyakubulisa enqohlelweni. Molweni ekhaya.
4: Ndathe lobilobi.
0: Ndathe ugay.
4: Siphilile ndathe ninjani?
0: Hari de ndathe mali kuba kuza kubukubona mangu gay.
4: Eh ubona le mdumisweni ndade komzinyathi.
0: Komzinyathi ndade warini today.
4: Eh sesifanele sami. Bafo.
0: Eh esibuke mdali yese.
4: Sihlele ezwini.
0: Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu siqhubeke nje sihlale.
4: Siyabonga siyabonga. No, la ngifisa ukuya khona kakhulu baba nanga sibonge ukuthi kuna ubhuti omdala lawo baba uphakela umthakathi.
0: Baba.
4: Siyabathanda abantu abanje ngabo, siyabahlonipha abantu abanje ngabo, futhi sithanda nendlela abenza ngayo ekuthini abafaki ulaka lokuthi kube ngazuthi kuyaliwa, kodwa kufuna sincengisane kuye phambili.
0: Ngicabanga ukuthi nenkulumo yakhe namhlanje uyilalelile la station.
4: Yes. So langifisa ukuya khona mina isekutheni ngifisa engazuthi le yaboka abanayo le mash and mash engazuthi ngangagijima ingene kwipolitiki
0: ingaqhamukela ipolitiki
4: yes, it to do, Libizaga, it's a nice thing, Kitchimanga.

0: kwipolitiki. So bona ngifisa ngathi bangama nje kwindeyo ukuthi balwela amalungelo abantu especially base South Africa abamnyama sikakhulukazi. Ngoba thina asinayo into njenge AfriForum ekwazi ukusimela ngazilinye ukuthi sisemaqembini wethu makhonta singayifuni. Sazi ukuthi kukhona la sikwazi ukuyokhala khona kubantu abangachemene naqembu lepolitiki. Iyona into engakwazi ukucisha ikwazi ukusilekelela ngoba ziningi izinto ezenzakalayo eSouth Africa ezingekho right. Okumabe sithi sama-South Africans siyakhombisa ukuthi asithokozile ngazo. Kufana nokuthi sithela amanzi emhlane wedata. Kodwa manje baqhamuka abantu abanjengomashini mash bengeke bavuze bame nepolitiki bezwa manje ngokuzimela. Sazi ukuthi abantu sikwazi ukukhala kubona basilekelele ngoba siyafisa ukuthi ngina ngeke kube khona ikukulela ngoqo shutdown in South Africa as a whole because lento yabantu bangaphandle asisho ukuthi asibathandi. I-national anthem yethu ithi inkosi sikelele i-Africa, we are Africans. Uma ngabe kuwukuthi bona bafuna ukuba la ngaphakathi ababe la ngaphakathi ngemvume bese belandela ama terms and conditions wa la ngaphakathi ngoba lokhu abakwenza la asikwenza emazweni wabo. Uma kukuthi banezathu ebakhipha amazweni wabo besibuka thina njengabantu abayizilima abantu abangosenza umqondo sincono ngoba sizama ukuba ngumsindo sisezweni lethu nabo abambe boya kulo emazweni wabo. Uma beze la abeze njengabantu abahle uma sida sibathandi la hayi ngoba singabathandi kugcina ngathi uthi siyalwa. Sicela babuyele emazweni abo beze kuthina ngendlela eclean abazofisa futhi mathiwa siye kubo nabo bafike futhi bayamukele kubona mabe siyingane ngaphandle.
1: Babetha Mhlekazi, enkosi amadingo etyala. Siyabulela ntate.
0: Ngiyabonga nkosi yami.
1: Dankise, phila Mhlekazi. Enkosi kakhulu. Sithi ke imbizo breakfast show extend kumbuza probably lakhe ngaphambili izwi lomzansi masikwamukele ohlelweni. Siyakubulisa malunekhaya.
2: Yebo, yebo.
1: Sikhona baba kunjani unyuse elizwi nje sicela kanjalo. Ubani baba? Baba Ngcobo siyamkele eMbumbulu. Yes sir.
2: EMbumbulu ba. Esibhekene sasemaholweni ngithi mina nabantu lokufika yini ngempela engaka engaka bayifuna ukuthi labahambe. Into engizoyisho kakhulu mengameli bengithi uzoyisho mengameli ngendlela thize. Uyikhathi uyikhatha muni ukuthi mina ozamhlakatheta engathi sikude kakhulu umhlakatheta. Umengameli akasazi bomani kuzeukuthi abahambe labantu bohlala ngakuba limpompo komalema bayohlala ngokomalema hhayi ngakithi kazulu lezo zakamthanika leko
1: babahlale la babungco.
2: Yebo.
1: Uyazi ukuthi i-tone umuntu asuke ekhuluma ngayo kwayona iyenza igqugquzele okungalungile. Kodwa ngiyakuthemba ngoba usukhulile umdala babungcobo ngiyafisa nje indlela obeka ngayo awubeke nje kahle akuliwa kodwa indlela obeka ngayo eyi
2: cha baba yakuzwa mkhulu kuyathi esithuthisela uthi kungenzonke inzondo yani ngoba le nto siyihambisa ngohlelo asiphinene la eSouth Africa siphinene lakaZulu
1: baba
2: abathatha abayise nakubo leli mpompo nawo noma le bayohlala nabo hhayi lakaZulu.
1: Ngiyakuzwa ngaba mncofu, ngiyakuzwa dale ngosi kakhulu, siyabulela. Right, so uyabona yini ndihlala sizikhuza imaso ubeka kanje udaba kwenye province it's like okay angingangeni kakhulu enqubeni. Siyakubulisa molweni ekhaya.
3: Ayibongo.
1: Amen. Kunjani ma?
3: Ubani lo mkhuluma nawo? Lobilobi.
1: Ulobilobi lo ubani ngikhuluma
3: naye? Hayi ukhuluma nake ngani? Ukhuluma nomama uMtimande.
1: Mama uMtimande. Mama uMtimande.
3: Yebo Lobilobi.
1: Ukuphi nendawo nje ma wami?
3: Ngikhona la ePine Town.
1: Hawu, siyabonga ePine Town. Elakithuba mama uMtimande. Lelakithuba ma. Hawu, mama uMtimande walahleka manje wanyamala le caravan mama ukhona nje kulayini. Mama uMtimande? Andazi ke bakwenzekani. Mama uMtimande? All right. Uzohlamba uzophinda buye. Andazi ke uba uthuleleni yini madod? Sengena clear njani? Asikuthabathe ohlelweni kwizilo mzansi molweni kha.
4: Sawubona Lobilobi nabalalele njani?
1: Siyaphila baba, kunjani ba?
4: Hawu siyaphila. Aw sorry mama uMtimande. Unhlanhla wabuthelezi lo khulumayo.
1: Hey, nawe ushuthi lezi nto niqinile manje. Hey, nina nibuyeni ni
4: Sikhulekani.
1: Ayi phela ngoba indoda, uqine ngoba indoda. Indoda yaqina. uthola abanye abantu uthi athi uzothetha into akagcina ngayithethanga ndiyana.

ngaye kimi ithabanda balithanda iqiniso ngakho konke okwenzayo kwenzisisa ukuze mabekuzonda bekuzondela into ekhona ngoba emphakathini esiphila kuyo uphenduka inhlekisa nje mawuthi uzama ukuphila iphupho lakho sesibonga lona igolide kwandonga ziyaduma buka manje sesiqale sinciplike ngaphambi kokuthi sixonse sesinokusonka ngesipeleti umasithanda sesikhuphula imendlela usiko siliphathiswa kwezikhathi zamantungwa abangani bamanga ngeke ubaqede ingakho ngithi molo mhlobo wami phinde ubhale futhi cofi ngabe sengiyabhala.

sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mdawethu njani kodwa we spice sami. Kubina kubulaka mafekho nomsakazo izwi lomzanti sabona ekseni. Okubingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama lami Sindu half pint. Ngakashedze sibonga. Ngenze isiqiniseko nesithembiso ukuthi ngizohlala nawe. Kusukela manje kwelami lokubumbana kwehora leshumi nambili. Simambili ohlelwe nisho kamnandi. Senza kwenzeke. Igama lohlelo esigijima phezu kwalo ngasukela isikhathi. Isikhathi manje 16 minutes after 9 ishumi nesithupha imzuzu. Lishayile dluli ihora leshiyagalolunye ekuseni. Angibambe ngayibinika kwithimba lasekuseni bekhona uzusipha wakadidi nendaba. Njalo ligama enxa noma libumbene ihora. Bikhona into kazi idamani kuphakele njalo indaba. Lontobeko kwambelu nezemidlalo bikhona lento kazi. Ukhaya ulobilo bumfoka mthwesi bikhona ke lensizwa. Hlangabeza ke imbizo breakfast show ngesikhathi ke sifana yo 6 to 9 ngomsomluko. Khona lapha kumsakazo wakho izilomzansi FM. Sithi ke izo mehluko kulomsakazo. Mehluko ke uyazwakala kulomsakazo uthi ungalalela nje. Basizwe lomehluko. Kine ngithatha ithuba ngibambe ngayibini kwaza kwethu abahlale kamnandi nawe. Asuleke usukeni la izono. Ngithathe ngayideda kule nkundla. Bebekhona nezinhlelo zabe zimna. Ohlobo olumangalisayo. Bekhamane ke besho njalo bethizwa umehluko. Ngikhuluma nawe ekuseni nje. Uyizwela ngempela umehluko ezinhlelweni zabo. Ikhathi ngeyikhathi ngoba wena uyahlala no 98.0 awusuki kuleyo ndawo. Ikhona ke nje ngiyothatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Ngibonga nonke. Sukulu shalifikile, a new day has come. Jamula ngalolu suku. Lu shafuthi luhle. Inkosi kwenzele lona ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalo macekece yosuku. Asikaze siye sibe nalolu suku ngisho emlandweni. Lusha ngempela. Khohlwa kongasemuva, zelulele kongaphambili. Kwaziseke nosuku lusha. Ukwazi ukucabanga izinto ezintsha, ukwazi nokubona izithelo zosuku. Uyabona nje ukuthi ayikho into edlula ukuyincenga inhliziyo. Uyincenga ukuthi idlula inhliziyo yami kulento ngoba iyolimaza mina. Nakuba ke kwenye inkathi ye kube ukuthi into ibenzima kangakanani ngingakho ingavuma ukudlula. Kodwa ufuna uyitshela wena ukuthi hayi inhliziyo yami idlula la khona uzokwazi ukuphila. Ngenamani ngempela kazwakala sesikhona sesigalelekile ku 98.0 lehlana namhlanje noma zimfry ogodwa kwako kodwa khona okwenzakalayo. Oh pri kwana uthimolo mhlobo wami molo nami ke ngisho njalo ngithi molo mhlobo wami ngisho kanjalo ngempela ngithi molo wemhlobo wami ekuseni molo kulehlani ebhasini ulalele kumakhala ekhukhwini umsakazo etaksini ulalele umsakazo wakho izwi lomzansi molo ekhaya ubhizi nemsebenzi yosuku kwaziseke sekusile usamopha ngempela usabhizi uklini uyaluza uwenza iwashing yakho molo. Kama njengamanje usubhizi uthi cha ngeke ngithe ngithi ukubamba umoya ekuseni ngishaye breakfast. Molo lapha kwi breakfast. Nami gothike usemsebenzini ngalo mzuzu la elumsakazo usashaya inkomishi yakho ye coffee. Angikubingeleleke ekuseni ngolesihlanu sawubona. Angiyeka ngakumlibala osejele ngalesikhathi osesibhedlela elalela umsakazo ezilomzansi. Sawubona. Kusekuseni ke

Ngithu lesihlanu sambile ngempela onyakeni ibheka ngoba izinsuku zi 22 kuyena uMega 2026 so uyabona ngempela ukuthi sambe onyakeni kangakanani ngiyakhona futhi ukuthi kulokho okade uyibekele khona ukuthi kulonyaka na kanjani uyafuna ukuthi ukwenze ngiyakhola ukuthi imizamo yakho isho njalo ukuthi othi uqamba unyaka uphela ubukwazi ukuthi uzibonge ngokuthi ukwazi ukuyincisha okuthile kufanele ngabe uyajabula kodwa manje awukwazi kahle ngoba khona leya ophokophele khona uyazama uyabeka kulula kunzima kodwa uqinisele uphokophele uzozibonga kusasa ngokwenza njalo uma ngabe kuwukuthi wawuyinqumela ukuthi nje kulonyaka ngifuna ukusave imali kakhulukazi noma mhlawumbe uthe kulonyaka ngifuna ukuqala itokufela ngifuna ukuqala istokufela sokudla ngiyacabanga ukuthi ke njengoba unyaka uyogamanqa nawe usahamba kahle impela kusahamba kahle emabhukwini kusahamba kahle nabayibolekayo imali iyabuya yonke into isahamba kahle kakhulu uma ngabe ke kungenzeka ukuthi sekukhona inyanga ongasayikhokhelanga ngicela wenze isiqiniseko sokuthi njengoba kuwuMay inyanga izophela uyikhokhele leyo nyanga Ngoba manje uzohamba ihambe lento igcinisa inkinga uyabona mhlambe sezimbili vele inyanga vele ulweke manje ulwela ukuthi sheshe uyikhave lento uyivale bese uqhubeka kahle futhi ngoba izohamba ihambe ikunikeza inkinga lento lilungise ngempela ke lelo phutha asiye ngapha ke kunomuco omnandi engikuphathele wona othi zawe indonga zawela le 22 minutes after 9 emsakazweni izilomzansi mangabe khona ozalwayo ngicela ugijime uyongazisa ukuthi ubani ozalwayo

Ungangazisa ke makhono zalwayo namhlanje ukuthi ubani ozalwayo. Inombolo sisebenzisayo 0638208448. Uyangibhalela ke lapho ngitshela ukuthi ubani ozalwayo namhlanje. Ngitshela lapho ukuthi ubani ozalwayo noma ke ugijime uye lapha enombolweni yethu e 0604807164. Tshela ukuthi ke ubani ozalwayo simdlulisele umyalezo ngokukhulu ukushasha, ngokukhulu ukuphuthuma, shasha ithola into zakhe ezikhala kahle, imyalezo emnandi emihle oyithumele. Uyibhekise kuyena phela ngoba namhlanje usuku lakhe oluhle kakhulu lokuzalwa. Ngale kwaloko ke ongasukulindele kulolu hlelo, ilonke ukuthi masibe emakethe soba sishintshileke ukukhuluma kwaseke. Siyothi namhlanje ubani ingqwe le awubakithi lesihlanu isona leso sikhathi simnandi kakhulu sokubona ukuthi uba nophumayo, uba nohlalayo, uba nohlulwayo. Kusange impela kushubile sondela kethu zane kohlele ngoba sina udlama la ichube selihlalile cishe amasonto mahlanu hlele iqhakele kuthule thethu anyakazi. Hayi mina ngiyazi lento. Uyabona ke njengamanje sizozwa ke namhlanje uma ngabe qhubeke ehlala hayi Yobugwila umhlola. Sizozwa ke kodwa namhlanje ukuthi ugabe ngani. Ngoba into ebalulekile ukuza ukuthi ugabe ngani namhlanje. Uyothi ke angasitshela ukuthi ugabe ngani bese sigijima sothatha omunye umlaleli siyoza ukuthi yena uthini namhlanje. Ngenhloso ukuthi ke amkhiphe udlaba namhlanje la isikhundleni aqhoqhobele kuso sobungqwele lapha kushunwe ngoma njalo ngolesihlanu uyahlangabeza ngaso ke leso sikhathi sithi shunwe ngoma sikunikeza ke ithuba mlaleli ukuthi bese uyavota kulabo balaleli ababili abasuke sebesinikezile ingoma zabo usitshele ukuthi wena uhamba nayiphi ingoma ukhumule mabeyishila ingoma sidlala nje kafushane ama second nambala bese siyibamba iyothi ke ingadla umhlanganiso ebese sikunikeza uniphelele. Siyakunikeza ke nawe ithuba sithatha abalaleli abahlanu ngapha encingweni bevota siphinde sithathe babe bahlanu ngapha kwatha bethumela ke ama voice note bevota. So ke ikona ke ongasukulinde ukuthi kuzokwenzeka isikhathi esike singakanani ukusukela manje masibuya nje lapha kwabazalwayo ikhona lokho ongasukulindele. Ngaphambi kokuba siye indabeni zogamanxa kwehora sigijima naye ke uhlobo namhlanje la uhlelweni ku 98.0 FM. Namhlanje ke usuku lomama lamazwe ngamazwe angithi ke kakhulukazi omama bebalentsundu na njengoba ke labo mama beqhayiswa yamana nje iqiniso lento lokuthi umama umama uhlobo lomuntu olubaluleke kakhulu empilweni yomuntu nomuntu. Ngike ngayithi kuyibalula ke lento cishe ngolesithathu indaba kamama nokubaluleka kwakhe. Ukuthi ubaluleke kangakanani. Uthola ngisho umuntu omdala ebalisa ngomama. Isikhumbuzo ke sendima yabo ebalulekile emindenini nasemphakathini. Ugcizelela nje ukubaluleka kokwaziswa kwabo. Nokuqinisekisa ke nje ukuthi bazizwe bebalulekile futhi ke besekelwe. Kuyona lenyanga kaMessi kuyoyona maduzane besine Mother's Day egujwa ke ngempela. Mhlaba wonke kuthiwa nje Happy Mother's Day. So siyaqhubeka makithi nokugcizelela ukubaluleka kwabo ke omama. Omama bebala entsundu namhlanje ngokukhethekile. Asikujime ke siye lapha egamanxeni kwehora leshumi leshagalolunye. Sithole indaba eyifingqiwe. Ubani ozalwayo namhlanje? Ngiyafuna ukuyizwa leyo ndaba ngoba phela indaba ebaluleke kakhulu yokuthi ubani namhlanje ozalwayo ngalolu

0: la mtaka baba ukhula nje uzube indoda ngaphezulu kwaloku dodo oyibona uze udlinyoni zabantwana babantwana bakho ukhula emfethu. Enjoy your day my bro sharp. Ngiyabonga mashes.
1: Siyabonga kakhulu, asiphinde futhi siyocheka nangomnye osibhalele. Sizwe ukuthi ke uthini yena ngalesikhathi emsakazweni wakho ongqa phambili izwi loMzansi. Senza kwenzeke, ngibingelele le nto mshezo nabalaleli bonke bezwi loMzansi. Ngicela ke ukufisela intwana zami ukuthi ke akazigcine ke uThixo ziphinde futhi zibone eminye iminyaka eminingi uthi ke uMasa Teko Makhanya uzalwa ke nge-25 benogogo ke uBuyi Mkhize umakasiphikile nesitifuza ke sezwi loMzansi uMaxoli wakwaMthembu bezalwa ke izolo kusho ke uMkabayi Ntuli elapha ya emaoti ngakwaMagadula. Ngiyakuzwa weMkabayi Ntuli, asiye ngapha ke sezwi ukuthi uthini umlaleli.
2: Ngibingelele ntombikamfino ekuseni nama-BBL onke ngithi nje osuku malube luhle. Bese ngicela ke ukuthi happy belated kumzukulu wethu uLuyanda Dladla Mgabadeli ole eHammersdale Unit 4. Ngithi sekhula nkosazane kagogo, uqhubeke nokuyiphasa kahle. Ngiyakuthanda gogo wakho noNhlanhla Shobalo. Chesterville Bacanello Clina Bayo.
1: Siyabonga kakhulu Nhlanhla Bacania loqina. Asobheka ngapha encingweni futhi nakhona ukuthi khamba kanjani. Bakhona basithintayo nakhona bafisa ukuthi bathi happy birthday. Sawubona.
3: Awuyebo kwenzalo yomhlala.
1: Siyaphila ninjani nina?
3: Hayi, kuphila ngiyaphila kakhulu. Macintosh lona ingcwele enkulu.
1: Hawu yey Macintosh uyaphila.
3: Ngiyaphila kafile bani.
1: Siyathokoza kakhulu baba shangisi.
3: Ingcwele yakhe yagilima ngahlala 7 weeks.
1: Konje wahlala 7 weeks.
3: Ngicabanga ukubuya nje manje ngoba sengihlalile impela ngizengizazelile.
1: Hayi ungaqali Makentosh. Awuyibambe nje kuleli khona oyibambe kulo.
3: Hayi ngizozoyibamba. Namhlanje ngizalwa mina ukhobo namhlanje.
1: Kuzalwa wena namhlanje?
3: Hawu mina uqobo namhlanje kuzalwa mina impela ke namhlanje.
1: Hayi ngikuzwa kahle Makentosh. Asithi nje unwelo lude baba unwelo lude.
3: Hayi ngiyabongela impela. Lolu nami ngibonga futhi la kumdala ukuthi kuze kufike lolu suku lolu uNkulunkulu esangigcinile.
1: Siyabonga kakhulu Makentosh, igcina inkosi baba.
3: Amen.
1: All right, uMakentosh uthi wahlala 7 weeks. Okusho ukuthi okusho ukuthi nawe yobugila umhlolo ushezi uma ngasafinyelele kulamasonto ayisikhombisa. Ngoba uyambona ukuthi uza kabi, kodwa sazi namhlanje, mhlawumbe namhlanje uyophuma kanje. Asazi. Makentosh, ayigcina inkosi baba, ayigcina inkosi okuhle nomusa kokulandele. Sizocheka ngapha ukuthi kuhamba kanjani.
4: Kunjani Sindi? Ngiyathemba uyaphila Mashezi. Ngifisa ukuthi happy birthday kumntanami uNomvuyo kaMthembu. Ngithi nje akhule usisi nenhlonipho yakhe, aqhubeke alalele njengoba eyiphatha kahle nje, ayiphathe kahle, abe nothando lola nalo, angajiki nasekhahloniphe bonke njengoba enza nje. Ngithi uNkulunkulu azamgcina umntanami. Ngiyabonga kakhulu Sindi nabalaleli. Ngiyathemba ukuthi bonke baphila abalaleli bezilomzansi. Ngiyabathanda kakhulu nelo waMthembu Ntuzuma. Ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu sithando sami. Niphile lapha eNtuzuma, noma ngasazange ukuthi eNtuzuma bani. Kodwa-ke niphile lapha eNtuzuma bakithi, iNtuzuma yonke baphila abantu. Sisindi ngiyacela ukufisela ke umzukulu wami usukuke lwakhe oluhle. Uthi ke azobe ke elijabulela kusasa. Ngithi nje happy birthday in advance. Uthi ke my handsome boy. Awu bakithi ugogo wakho ke uyakuthanda. Uthi ke alright. Obhalile ke ugogo wakho uMrs Thobile wakwaMtshali lapha endwedwe emzokhulayo. Ah, gogo lapha emzokhulayo. Siyabonga kakhulu. Asiphinde futhi sizocheka la umunye umlalelo othe unjani Cindy.

0: uzele usuku lwakho. Happy birthday.
1: Box, intandokazi yakho yesitolo kulethela amanani aphansi zonke izinsuku. Uma uthenga iBest Cook Instant Noodles Smarty Pack 5 amahlanu ngo-R95, iGolden Ray Baked Beans 410 gram ayisithupha ngo-R54. Ungalingi ukukhokhe ngaphezu kwentengo yakwaBox.
2: KwaShingamet, sibeka impilo yakho phambili. Sinamakhamba lapha zonke izifo ongazicabanga. Sinomashaya ohlaka uqeda ama-piles, ushisa ilonda, ukhipha amanzi esinyeni nasemaphashini. Uphinde ukhuphula amasosha omzimba njalo njalo. Sibe nomphahlelo osiza kushukela, meningitis, CPP, ukujuluka emzimbeni kanye nama-alsa. Bese siba nengqungulu ekuyiyona edila nayo yonke inhlobo ye-cancer emzimbeni. Umhluma, ama-shingles, amathambo, iqolo, ukukhathala emzimbeni kanye nezinso. Siphinde sibe nomahlale guleni okuyi-detox esiza kwi-acid, inyongo, nokukhathala emzimbeni kanye nokukhipha ukungcola ngaphakathi. KwaShingamet sinomuthi OTT. KwaShingamet siphinde sihlole ngemgqibelo. Thina bakwaShingamet ama-office ethu atholakala ku 417 Anton Lembede, okwaku Smith Street, Sangro House, third floor, room number 305. Ama product ethu ayatholakala kuma beauty zones njengako Manhattan, Spark Spot njalo njalo. Mawufuna ukusithola ocingweni, sitholakala kulezi nombolo 076 035 6473 noma 072 855 0785, okanye 031 305 0388.
3: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
0: Alright, emsakazweni izwi loMzansi, asambe ke siyobheka ukuthi lengqwele lengempela esinayo ingakwenza yini kwenzeke ukuthi ivele nje igile umhlola ihlale nayo ihlalisise iziyushaye lo 7 weeks. Ake sibone kodwa noma khona ozothi cho ngeke kuze kwenzeke lokho ngikhona. Alright, asami sobheka ke bakithi sibone ukuthi iyahlala noma iyaphuma. Ngizama ukuyithola ke manje ingqole yethu la ukuthi yakwazi ukuyithola, bese ke sihlabela phambili emsakazweni wakho izilomzansi FM. Isikhathi manje u 17 minutes before 10. Wengqwele yethu uyaphila?
4: Uyaphila futhi mashezi nenjani
0: emphezini nomzamo. Ah, sikhona Dlaba. Sibonga ukukuthola.
4: Ngibonge nami ukutholakala nami uma ten phosho sengifaka manje emadolo. Bengingazi kodwa sengiyazi.
0: Yazi kodwa uyabona Dlaba, kungcono ungazi kunokwazi.
4: Hayi ngempela kuthi ngcono ungazi, yazi bengithukuzisa umsila
0: ngithi ungazi nje. Yabo, uyitshela ukuthi wena inkunzi. Utshethi nje bahlala 4 weeks. Yabona hayi
4: bese kuyabalalela.
0: Kodwa njengamanje uma Ken Toshi nange sengikhumbuza ukuthi hayi bo, ngahlala 7 weeks mina.
4: Wena mashozi ngingaliphula ne record lakho.
0: Ey, angazi. Kulele kubalaleli lokho. Kulele kubalaleli.
4: Kunjani? Ngibonge nakubalaleli abantu bengiphakamisile bethi lo mculo engiwucelayo nako khona abakuzwayo. Ngibonga kakhulu ukuthi uzangazendela ikhaya. Ngibonga ngababantu abaningi kakhulu.
0: Manje namhlanje ugabe ngandlaba.
4: Ngicela uJumbo.
0: Uzothina uJumbo namhlanje?
4: Ujumbo khona la ethi singeniswe ekulingana noma ekulingweni noma ekulingweni kodwa singeniswe.
0: Singenise ezulwini lakho.
4: Yeah.
0: Uma ngabe singamtholanga?
4: Uzotholakala uJumbo kodwa ke sesingacupha njengo-Ayanda Mtani. Lasethi wena uJesu.
0: Wena Jesu, okay. Kulungile Dlaba, asizwe ukuthi kuzohamba kanjani isigananda. Asizwe.
4: Ayikho into nabo.
0: Ehhe, ngoba usangenile uMakentosh, umzwile uMakentosh.
4: Makentosh awa uqeda umthanda kodwa ke umthanda abalabile.
0: Kulungile babo, uphile yezwa.
4: Ngiyabonga mashu.
0: Alright, asigijime ke mlaleli siyobheka othi nje uyamkhipha noma kanjani namhlanje. Ngicela lo othi uyamkhipha, othi uzokhipha uDlaba ukuthi ubani loyithembayo. Izwi sobona.
5: Sobona isindle, kunjani?
0: Siphilile baba, njani?
5: Siyaphila, uThokozane okhuluma naye.
0: UThokozane wakabani?
5: WakaNxumalo.
0: Yebo, Nxumalo. Ngicela ukuza weThokozane, namhlanje ugabe ngani lo othi uyamkhipha ngayo namhlanje ushizi?
5: Ake simkhiphe ngobabo. La esho khona ethi ngimuhle phezu kwalesimo sami.
0: Ethi ngimuhle phezu kwalesimo.
5: Ngimuhle phezu kwalesimo sami. Noma abantu bengathini, bengibukele phansi. Kodwa ngimuhle phezu kwalesimo sami, nginjalo.
0: Uma ngabe singamtholi? Sekunike ba.

0: Nós vamos ver o que vai falar, mas sou o Pradas. Só a tela é esse lingo.
1: É esse lingo.
0: Esse lingo.
1: Kulungile ke baba. Uyayithemba ukuthi impela uyamkhipha emgudluzi?
0: Hayi, mayigudlukile. Sengodedela umapholo baqhubeka beyingqwele phe kodwa bengizokhipha le nsizwe enenkani. Ma ukuthi ngiyamkhipha umapholo kuzoqhubeka la ngigcine khona yena sozoba yingqwele ngokuzayo mina ngiphume.
1: Usho kanje.
0: Bengizokhipha le nsizwa nje le ngimuhle phezu kwaleso besimo sami. Ushubabo.
1: Kulungile baba, siyabonga kakhulu yezwa.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: All right. Asihambe ke mlaleli sigijime kanjena ngalesikhathi emsakazweni isiNomzansi. Siyobheka ukuthi siyayithola ngoba bakithi le ingoma ecelwe lezinsizwa ngoba phela sevele zangena zagaleleka zasho ukuthi namhlanje igabe ngani. Ushezi ukhulumile waphinda futhi wakhuluma lapho umfoka Nxumalo. Asizwe ukuthi ke uthatha bese kuhamba kanjani.
2: Izwi loMzansi FM. Izwi loMzansi FM.

0: So ke asizweke ukuthi khamba kanjani. Izwi sawubona.
1: Madabela.
0: Ngiphilile njani nina?
1: Eh liyaphila ngathi forena mnyango fa ufuna sithole mzinyathi.
0: Yes wa.
1: Ya ngathi noma ungayidlalanga nje le efuna ukuthokozani kodwa ke ngicabanga ngezwele cha ngathi ngihamba na uthokozani. Yeah.
0: Noma ngabanga ubabo.
1: Noma kungabanga ngile yabe ibizile eso phathi asilethe isilingo. Ngoba ngizwela ke endle ngoba efakile kodwa ke hayi ngiyamsana na uthokozani.
0: All right. Kulungile baba siyabonga kakhulu. All right ke. Ngoba nayo lena ithi silingo nje kodwa kuyemfuka okay. Foka sithole. Kulungile asiboneke ukuthi kuhamba kanjani ngoba asikwazanga ukuthola ubabo na njengoba kade emfuna sasesithola ke le South Brothers. Ithi silingo ke la ngendlela esiyibona ngayo. Izwi sawubona?
1: Mashenzi yaphila ntombi.
0: Siphilile njani nini?
1: Umbambo.
0: Yebo mbambo.
1: Hayi sokuthatha sasa hamba phambili.
0: Salt Brothers kulungile baba siyabonga. Thank you mom. All right, ngiya sithabele phambili siphinde sothatha omunye sizo ukuthi uthini. Uma ngabe nayo le kungesiyona bakithi inxolise kakhulu yobe kuleyo ndawo. Kodwa ke ithi Salt Brothers silingo nayo. Izwi sawubona.
2: Yebo sawubona.
0: Ninjani kodwa?
2: Usaphila?
0: Yes, my love.
2: Yeah, ukhuluma no Mamzulu emolweni maRemini.
0: Mamzulu emolweni.
2: Ngihamba ne South Brothers.
0: South Brothers.
2: Yebo.
0: Thank you sana sam. Okay. Asiboneke ukuthi uba nomunye futhi osimtholayo ngalesikhathi emsakazweni wakho izwi lomzansi 98.0 7 minutes before 10. Molo.
3: Umsakazi ninjani?
0: Siphilile baba njani?
3: Hayi khona se uMacintosh.
0: Yes Macintosh.
3: Hayi nami impela hayi. Abanga ngabale so brothers isilingo. Mama no baba nixathaniswa yini?
0: Ngiyakuzwa thank you baba.
3: Hayi nami ngabale impela ba so brothers impela hayi. Ngicela ntathe lo mkhosi.
0: Uthi sekwanele mfoka Shezi thatha ncumala. All right, asiye futhi siyoza ukuthi uthini omunye umlaleli, sivale ngapha encingweni sigijime siyocheck ukuthi khamba kanjani kuma voice notes akho. Izwi le someone.
1: Yebo.
0: Ninjani?
1: Ah, sikhona ngomuntu.
0: Cela ungivale umsakazo baba, khona sozwana kahle.
1: Yebo, ngivale manje.
0: Ehhe, ubani lo?
1: Ah, ukhuluma noKabayi, uKabayi ngonyamene ngakamdada.
0: Yes
1: number nine so brothers.
0: Salt Brothers.
1: Yeah.
0: Thank you baba. Right. Asambe ke siyobheka ukuthi khamba kanjani ngapha kuma voice notes. Ikuyozwakala ukuthi khamba kanjani. Asigijime ke sicoshe nangumlaleli.
4: Hello, I find you Thembiso Mkhize lo endaweni yasembo. Esigodini sesimahleni. Oke waba ingqwele naye ngonyakothi ophelile. Hayi. Ihamba no number 2 ngihamba nalocele ingoma kababo noma ingatholakalanga kodwa hayi nayi sebenza zayinyashaka bakithi yashaka ihamba no number 2 hayi ngithi ngiyakawini ngiyabonga kakhulu thank you
5: Mashezi ngiyathemba uyaphila sizi uDlabu uyadeserve ukuhlala u 7 weeks nje ngowakhe maka uthathe ngithi noma kahlala.
0: All right, aqopheka ngake la asithathe nangomunye.
6: Hello Madlaba unjani? Ngiyaphila uMazwidi engonyameni. Ngicela ukuhamba noBhuti Shezu uJumbo. Ayi aqhubeka beyingqwele uBhuti Shezu uMazwidi lo engonyameni.
0: Asambe futhi siyobheka ukuthi uthini omunye umlaleli emsakazweni izilomzansi ku 98.0. Sibheka ke ama voice notes njengamanje nangomunye.
7: Sawubona amadlaba uyaphila. Cha ngisayihlala ingqwele, ayihlala ingqwele. Ngihamba noJumbo. Ngiyabonga sisi.
6: Ngibingelele amadlaba uNozipho Ndlovu lo khulumayo la eNew Orleans West. Ngicela ukuhamba noJumbo ngingenise baba.
0: Okay, uyabona ke izinto mazinje esikhathi manje isimhlanimsuze sisanele.
8: Sawubona izwi lemzansi.

Shomnani kanjalo, shomnani kanjalo, that's all brothers. Uyayizwela ngempela. Buya mama wami, ngixabaniswa yini baba? Ngixabaniswa yini bakithi ningahlukani? Msakazeni lomzansi sithi izumehluko noma ke kungasabanga yiyo na njengoba umlaleli kade efisa. Kodwa sibonge kakhulu ukuthi ukwazile ukudla umhlanganiso wakwazi ukunqoba kuleli hlandla lanamhlanje. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ke lensizwa bakithi uThokozani umfoka Nxumalo. Ngicabanga ukuthi kuphambene inkomishi nje kancane khona lapha ngoba yona ke balusilingo. Kodwa ngazi ukuthi kanjani ngoba kuyavela impela ukuthi cha akusisiyona ngendlela eyiyona. Uyayibona le ukuthi ayiphathi indaba yesilingo kodwa ithi buya mawami. Cabaniswa yini kodwa nobaba? Kodwa ke sibongele lensizwa, sibongele kakhulu. Ukuthi yona ke siqhokele manje kwesobungqwele, wemfoka Nxumalo. Hayi amandla akho ngiyawavuka.

Siqalazile ke sayiqalaza sayiqalaza lensizwe ubabo isho ke ngendlela kade sho ngayo lutho ukuthi ke sithole bakithi simbona nje ubabo kodwa esho okunye engakusho lokakushoyo ngale kwaloko sakhijima sawubheka kwiSport Brothers safika sathola lengoma nakhona ke kuphambene inkomishi kodwa siyibongela ukuthi kwazile ukuthi idlo umhlanganiso nokuba ingoma ingasho ukuthi silingo kodwa ngapha ngakuthina ibhalwe kanjalo asixolise kakhulu ke mlaleli kodwa sibonga ukuthi ukwazile ukuba uqhwakele kwesomnqwele ngayo ke iSoul Brothers ithi mama no baba ningahlukani impela sibe sinesiqiniseko sokuthi isona isililo lesi ngendlela ebhalwe ngayo kanti sishaye eceleni sishaye eceleni angase ngale

0: kanje.
1: All right, mhlambe ake siqale sihlaziye igama lithi intsha. Intsha njengoba ngithe ukukhuliswa komntwana kudinga ukuthi wazi zonke igaba. Umuntu ona 13 kuya phezulu. Number 13 inamba yoshintsho. Kusuke sekuzovela ushintsho oluningi meke kwaqala inamba ethi 13.
0: Okay.
1: Kuzo zonke ifundo engizenzile ngiyathanda ngokuthi umntwana kaNkulunkulu ubuke naseBhayibhelini ama symbols u 13 owe change.
0: Yeah.
1: Uma ngabe umntwana wakho esefinyelele ekubeni neminyaka eyishumi nantathu.
0: Yeah.
1: Kukhona izinto ezishodayo. Ufikelwa isikhathi esibi eshodelwa. Ngoba uma sithi u13 isikhathi soshintsho bekufanele ngabe njengoba eficwa isikhathi soshintsho kukhona kuphethe emgodla-godleni wakhe.
0: Okay.
1: Iluphi lo loshintsho na? Uzoqala mile inwele yonke indawo ushintsho lolo. Uzomila amabele wesifazane owesilisa sokhula isitho sakhe. Njengoba eshintsha bekufanele ngabe umuntu ophethe emgodla-godleni wakhe ake ngibaleke ukuthi uphetheni le okufanele ngabe uyiphethe ukuze angalahlekelwa yithemba kulesikhathi soshintsho ngoba ushintsho luza abangani bethi sekufanele senze ukuthi so kufuneke abe nolwazi ukuthi kulolu shintsho lwami ngiphetheni ngihamba kanjani emgodleni wakhe womoya fanele kube ukuthi uzabalaze somewhere ngamanye amazwi inkolo yakhe iqinile uyamazi umuntu umsaba uma umzali engekho ngokomoya akube ukuthi nje noma ehamba kuxoxwa akazushintsha ngoba isikhathi soshintsho lesi ngeke umuzwe sesuya manifesta noma esethi esesho umunye uNkulunkulu ngoba phela kwezikamoya uNkulunkulu kufanele emgodlweni wakhe njobe na 13 uyamazi uNkulunkulu wasekhaya lakhe akekho compromised ngokwemizwa fanele kube ukuthi uyazethemba.
0: Okay.
1: Number 1 uyakwazi ukuzwakalisa imizwa yakhe ngaphandle kokuba nokucabanga ukuthi ngizodisciplinela ukuba ngishile ukuthi ngizizwa kanjani. Ngoba uma engazethembi isikhathi soshintsho somfica entekenteke ngenkathi bethi ontanga sesiyabhema ethi cha ekhaya kubhenywa. Uzoba nalela fiye yokuthi kusho ukuthi ngizolahlekelwa. Shuthi njobe na 13 nje ngithi sikhuluma ngentsha. Singafiki la isilahleke khona singazi ukuthi lahlwe yini. Ngokwemizwa fanele kube ukuthi umuntu ozabalaze ngempela ukuthi cha noma ngingasho ukuthi ngizizwa kanjani angeke ngilahlwe noma ngilahlelwe ngaphandle. Ngokobudlelwane fanele kube umuntu ozethembayo ukuthi yena uma ethola umngane uthola umngane onama values afanayo akuyena umuntu ohlale efuna umngane ozomeseka nozomnakekela amvikele kodwa uyazethemba usocial lo ngoba ilife iyahambisana ezobudlelwane bese ke siza ke ngezomqondo akabe umuntu onomqondo okwazi ukuzicabangela ukuzimela ukuzitholela izisombululo yena ukuze uma kufunakala isombululo mhlambe kuthiwa sasabhoreka mngani sithini isombululo abe naye into azoyisho kulolu shintsho lwakhe ngoba njobe na 13 isikhathi esiningi usuke ngene high school usuke qala ama period siyazi ke inkosi anginxa yokudla sidlaye ukuthi kuba early but asithatheni nje ukuthi njobe na 13 as a teenager sizokhuluma ngomuntu omusha bese ke njengoba sithethina ubudle la umqondo number 4 akabe nomqondo okwazi ukuzenzela akazazi ukuthi nginayo i choice nginalilungelo lokuzikhethela angikhethelwa ekusekhaya ke la simfundisa ukuyikhethela uma sifunde ukuthi sishamaze ukuthi uzokhetha kwakho kuyobe ku late ngoba kwakhe uzofika mhlambe sena 27 kusho ukuthi uzobe lahlekile in between ngoba ulinde kwakhe in the meantime uyakhethelwa so ma ungamfundisa ukuyikhethela la kungena kwingqondo la we call this cognitive development ngoba it's the higher brain ukuze umntwana akwazi ukucabanga at a higher level funeke akufundiswe ekhaya step by step ukuze themba right so uma engafundanga ukuze themba enxa ukuthi umzali usabile ukuthi ingane ezethembayo izoyibusa la ekhaya ngoba kanawo amathuluzi ukuthi ingane esikwazi ukuyicabangela ikhuliswa kanjani ayivale kuzethembeni uma enze njalo iyahamba iyalapha ya eminyanga ezethembi okugcina kumzimba Ngiyubeka ekugcineni umzimba ngoba sometimes siqala nga ukuthi umude kangaka akwazi ukuyiqhokisa. Kepha noma emude akakayifundiswa icompetence. Ngicabangile ngisasuka lapha ekhaya ukuthi uyazi ukuthi abantu

0: izwi lomzansi.
1: Siyabonga kakhulu ke mlaleli wezilomzansi ukuthi usahlezi eduze komsakazo usahlezi ku 98.0. Asiye ke kumlaleli osesithumela ivoice note ngaphambi kokuba sidedele lapha ya omesihlongwana phendule.
2: Ubele lesindini ngibele nabantu bezomzansi uSandile kaNdovinala eWatford Farm Plaza. Lesindini kunento engeke ngiphathile kabi namhlanje kusini. Abantu base Sydney bavimba umgwaqo lapha labantu bashelwa imjondo la.
1: Oh, all right, ngicabanga ukuthi mhlamba iqondene nala sibukisana khona njengamanje. Asibone ukuthi uthini lo mlaleli. Izwi sobona? Molo.
3: Sawona into ngikamthini.
1: Yes, baba njani?
3: Sekhona wethu sikhuluma na eSekhulupheli.
1: Yebo X.
3: Uyaphila uthi simashazi.
4: Ngiyaphila kakhulu ngiyabonga.
3: Ngikhona wesisi wami ukhuluma noNgcobo la eSekhulupheli la ehostel KK. Sisi wami nawe mashezi nabalaleli ngisukumiswa inkulumo engizwa ikhulumeka kahle futhi khulunywa umuntu wesifazane. Bengifisa ke sisi wami mashazi ukufaka isiyalo ngoba mina kumanje kunefamily engingazwani nayo ngani ngoba ingane yakhona eno-4 years. Ngifuna uyizwe kahle lento. Ingane yakhona neminyaka ewu-4. Ibinomkhuba wokuthi njalo uma ihlangana nomuntu kufanele imshaye ngequpha futhi umuntu uma imshaya ayimshaye yonke into ayimshaye isiwenza ngasese kuphela. Ngithema ngizama ukuyikhipha le nkulumo ngiyisabisa lengane ngiyisabisa ukuthi umuntu owenza kanje uyingane banje kanje kanje ithemi isiyekile lento. Ngase ngithola amagama kugogo wayo athi ungabohamba udlala nomkhulu ongabazi abakusabisa ngento ethi ngibaba ngeke ukwazi ukuyimela endabeni yabafana abafana ngabe kunukubeza. Ifisa lesi singoba ngimfonelele ngamtshetha avule iRed ukuthi ngoba ungifangela isiyalo kumzali okhulisa ingane kanjalo usukwenza kahle noma uza wenza kabi yini okugcina engizovala ngako ngifisa ukuthi ufake isiyalo ukuthi umuntu uma engabe ethatha ngokuduba futhi lento yenziwe office benje adube nje indoda yakhe adube ngisho umalume adube ngisho abana abayihlobo besethi

0: ngizosikhulisela ingane yami ngubaba nguma. Bengifisa ukuthi egcineni ungifakele isiyalo mhlawumbe ukuthi umuntu owenza njalo kunamuphi umthelela kulezo zinto ey'mbili esengiyishiye. Ake ngibonge dadewethu, ngizolalela eredweni. Sure.
1: Siyabonga kakhulu baba. Kuyezwakala. Ngifisa ukuveza iy'ndaba ey'mbili kulolu daba oluvelayo. Ngenkathi umuntu engenayo indlela yokwazi ukwenza u-gravitator towards ukuthi ayipushe lento evelayo ngoba akakwazi ukumelana nayo. So ke uma ngabe umzali ezizwe ngathi akanawo amandla okumelana nesimo, usebenzisa ianger nje ahluthuke njengoba ephushile. So ke iqiniso ukuthi umntwana fanele akwazi ukuyiphatha. Uma uthola umyalezo ukuthi kukhona ungayiphathi kahle okufikile, lokho akungakwenza ucasuke noma uphatheke kabi. Yiba umuntu obonisekayo ngoba empilweni kahle kahle kufanele kube khona into ofile ngathi uya criticize kuyona. Umuntu usuke e contributor ekuthenini kukhulu umntwana. Kodwa ke abantu abaningi kumlaleli balimele noma yini eza kubona. Sikhumbula ukuthi uma wakhula ugxekwa noma uzitshwa, mangabe abantu bezokubonisa wena uzwa engathi uyagxekeka. So ke sometimes sikhuluma ngamahunza amadala lapho okungeke kuthathe ngisho 2 minutes wami uthi ngiyale. Kepha lesenze senzekile kusona, isenze sihle ngoba ingane ngeke ifunde ukuthi fanele iyeke into embi, izofunda ukuthi fanele ngiqhubeke ngiyenze kodwa ngicebe ukuze ngiprotecte ngoba kuzwakale ngathi bekungekona ukuyiphatha kahle okuhle. Bese ngiza kulo wesibili ukuthi uma ngabe boniswa bese valela abantu ngaphandle. Iyodwa into eyenza ukuthi umuntu avalele abantu ngaphandle angaboniseki, ukwesaba ukujajwa, ukwesaba ukuboniseka ngoba mhlawumbe wakhula bengambonisi kodwa bemhlukumeza.
2: Ngizwa kahle kakhulu, asicaphune nangomunye umlaleli.
3: Ake ngibingelele ntombi. Dodo. Amazwi akhe ahlabahlosile akhombisa ukuthi azivule ingqondo singabazali. Into ayikhulumayo emsulwa iclean. Uma umzali wena okufanele unike ingane yakho ithemba, ibe nomthetho sekelo wakho njengomzali ukuthi umama la ekhaya nobaba la ekhaya kuhamba kanje kanje kanje. La ekhaya makungabe kukhona inkinga eso, lonke inkinga isolva kanje. Nokunyeke kokukhula umzali akasondele eduze kwengane. Ilonto enikeza ingane ithemba, ingane ilahlekelwa ithemba nje ikhule out of direction ngoba abazali basasondela eduze kwengane kakhulu. Sebeyekelela kothisha abanye ingane nelikhula ifuhleke esikoleni. So ngokomthetho ithemba liqala kumzali ekhaya enganeni. And then ibisi yaphuma ke lapho ithi esikoleni ihlangane nabangani, make sure ukuthi ingane mayihlangana nomngani ayenza sure ukuthi ithola umngani ogqoka usize owesicathulo esigqokayo. Mangisho njalo ngichaza ukuthi ke ingane ayithole umuntu onale mfundiso enayo nayo ukuze kube izinto ehlanganayo ngoba umzali wakhe akuyena lokuzala ukuphela. Uma ithola umngane onjalo izokwazi ukuthi kuloya muzi imfundiso zakhona exactly nezasekhaya. So ngihamba ngonyawo lo right. Ingane ikhuliswe ngendlela ubona ngazuthi nje izinto zibheke eceleni kuneyingane ezibulalayo. Idirection ilapha kubazali. We make sure ukuthi ingane yakho yonke into ihamba ngendlela iyazo wena mayingekho esimeni.
4: Ubingelele Sindi, ngibingelele nabantu bezomzansi uSandile wakandovenanda eWatford Farm Plaza. Sindi kune
2: All right. Sise sabuyela lapha ya kulungile siphinde sizoqalaza la lomlaleli ukuthi uthini yena bese sigoqa.
5: Amadlabe siyayizwa indaba yenu lapho kosiyami. Siyabonga badakwethu. Kodwa manje ngithi kodwa mina nginomzali la ongayikhulisi kahle ngalo uthi noma yamchazela abe harsh enganeni. Akompite njalo lokho eyikomperisha nezinye izingane. Uthi ukhulisa kahle lo muntu athi ingane ubani uyakwazi ukwenza ukuthi ubani uyakwazi ukwenza ukuthi kusuke kwale khaphi lapho umuntu ongakwazeni ufundisa indlela yakhe njalo uyakopela ukuthi obani benza ukuthi emzini ngabani kuwukuthi nokuthi angazi ukuthi ibekeka kanjani leyo bantu. Uthi kuzolalela la ngoba sinilalele bantu wethu.

0: njengamanje uDr. Mxolisi Ngongo oy Chief Director Community Development and Research kwa DSD hlala ke duzane komsakazo wakho isinomzansi FM ungasuki kuleyo ndawo. Uma ngabe kuwukuthi usanda kuvulela umsakazo siyakubingela futhi ke siyakwamukela. Ake sithi ke ukuya ngapha nje sobe sesibuyana.
1: Isikhwili nobhoko umuthi othithi
2: as umuntu omusha.

0: Lasciare le tue grandi, il tuo miraggio, ora sono il mio dao, Gisumeshugo.
1: All right, emsakazweni izilomzansi ku 90.0 FM ngasukela isikhathi simkhiphe kamnandi kanjalo uRumi Sithole la emsakazweni wakho ngqa phambili sithi ke izwa umehluko futhi ke umehluko uyezwakala yabona ke mlalele okwamba manje ngikwazise ngalendi ngalezi indaba ezinhle nezimnandi wina ke isabelo sakho sa 10 million uma ngabe ke uzwakala neflavor ngeFanta, iSprite noma is Tony ayenzelwe ke ama get together soke nansi ke indlela yokwazi ukuthi uyibeke thubeni thenga noma ngabe yilipi ibhodlela elingabuyiswa lingu 2 liter noma elingu 1.25 bese uthola ke lapha ya I code yakhe ehlukile uzokwazi ukuthi ke uyithole le code ehlukile lapho ngemuva kwelebula uscane ke leyo code noma ngithi I QR code ebese ke uthumela nje u hi ku 082 508 9260 082 508 9260. Njalo ke uma ngabe uzwakala ngeflavor kulula kanjalo nje ukuthi ukwazi ukuyiwinela i-airtime esheshayo futhi ke uqoqe amaphuzu akho futhi ke lapho ungena kakhulu amathuba akho ukuthi ukwazi ukuthi uzwinele ayanda nje kakhulu uma ngabe kuukuthi uyakwenza lokho njalo nje kodwa ke khumbula kunemgomo nambandela esebenzayo ngenkathi ke ngempela wenza lonke lolohlelo engikwazisa ngalo njengamanje T's and C's apply ukulungile ke asigijime siye ngapha emsakazweni izwi bese ke sibuya angikwazisa ke futhi ukuthi uhlelo ikusasa lethu liyalandela mlaleli ongakwazi ukuthi nje uwenze wena uqinisekise ukuthi uhlale eduze komsakazi wakho esilomzansi awusuke eduzane kwawo ngoba mawuhleli leyo ndawo ongasuki ngiyayithanda leyo nto.

0: isibindi sokwazi ukutshela umuntu ukuthi hayi lapho uyaganga yeka lokho okwenzayo. Noma ungakaboni wena njengomuntu osuke uphambili wena ngithi usuke ubona kufanele wenze isiqiniseko sokuthi uyamenza ukuthi abone. Futhi-ke lapha ey'nsizweni kunento enhle kakhulu-ke yokuthi lapha ey'nsizweni kunesisho esithi ayizondi ngabi la ukuthi kuthiwe umuntu wesilisa ubalela noma kubuhlungu noma eyibona ukuthi leyo lokho akwenzayo akoni kodwa umuntu amholayo uma ngabe ethi lokho ukwenzayo ungakwenzi kufanele ukuthi ehlele ngezansi okwaleso sikhathi seyobuye-ke mhlawumbe abuye ezoqinisekisa ukuthi ubengaqonde kona kodwa okwaleso sikhathi kusuke kufanele alalele. Uzoqopha umlando wena wesilo ngokukhombisa umhlaba ukuthi abantu balapha e-South Africa balalela kangakanani ukuthi sihole imatch ngojuni enabantu abawu-1 million okungeke kuzokushinkani iphutha. So besifuna ukukhombisa uhulumeni ukuthi if abaholi bengaphuma ema-office beyohlangana nabantu bekhuluma iqiniso bethembeke kubantu bebe ngabantu ngoba basuke bephuma phakathi kwabantu abantu bangabuya abantu babe ngabantu futhi ngeke siyibone lezi y'teleke ey'ngaka ey'limazi izinto ey'shisa izinto nezimbi imigwaqo uma abaholi bezoba neyiqiniso bekhuluma iqiniso kubantu ngaso sonke isikhathi. So-ke ngingakwethembisa ukuthi udlame lusoze lwaba khona futhi siyacela nakubantu bakithi ukuthi ngisho ngabe iy'nhliziyo zikuhlungazakanayo athi uqhubeke sibambe umoya wokuthula ngoba ma sithumele umoya wokuthula emkhathini sitshele uNkulunkulu nakho kubuhlungu ukuthi siphethe kami sikusho ngokuthula nenhlonipho uNkulunkulu uhlale eseke into enhle.
1: Babantu abandaba sekukudedela nkosi yami ingabe mhlambi uyokwenzani enkantolo namhlanje njengoba uyovela ngabe mhlambi kuhlangene nalo daba esikhuluma ngalo
0: impela kuhlangene nalo kwathi ngo-March lapha ngavulela icala ngo-April ngaphosisi ngavulela icala umuntu wokufika ethi ngingabe ngisangena kwanongoma ngoba nakho ngithi abahambe kwanongoma. So-ke ngiyahlonipha inkantolo-ke sahamba sayothamela udaba base belihlehlisa-ke belihlehlisele usuku lwanamhlanje namhlanje-ke sisayolalela ngoba wafika engayiphethe izinto ey'phelele kwase kuphoqa ukuthi lihlehliswe-ke udaba. Into nje ebuhlungu esibhekene nayo e-South Africa ukuthi ithi senza into enhle yokulekelela izwe lakithi singabulali umuntu singabi namuntu sikhuluma ngeqiniso lokuthi akukwazi ukuba kwelinye izwe ungayihloniphi imithetho yakhona uphinde futhi ungabahloniphi nabantu bakhona. Ebese umuntu wokufika ongenawo amaphepha abe nesibindi sokuhamba e-police station aphinde athi uma efika e-police station kube nephoyisa elimemukela engenawo amaphepha okuba kuleli bese uyayibona-ke ukuthi izwe kahle hlebe selonakele kuyasidinga ngempela ukuthi sisukume ngempela simlungise njengamanje.
1: Babu ndabanaba kuningi kakhulu besingakuxoxa nkosi yami ngiyazi nawe madasa kakhulu sibonge kakhulu ngesikhathi sakho nanobuntu bakho nje inkosi kupha amandla uqhubeleke nomsebenzi omuhle owenzayo kukhona le nto besikhuluma ngayo izolo ungidodisa ungiqondisa ngiyafisa mhlawumbe uvale ngayo cause sometimes abanye abantu bangacabanga ukuthi umuntu ongakhulumi nabantu kodwa nawe umuntu unento obhizi kakhulu ngazo inkinga lento yokufona njalo babu ndabandaba
0: Nkosi yami ngiyathokoza mfowethu ngiyayithokoza nangenhlonipho yakho izolo impela bengikuthethisa wakhulisile njalo ngoba into enkulu ekhona njengamanje siyazi ukuthi e-South Africa kunenkinga yabantu bokufika siyazi ukuthi e-South Africa abantu bokufika badayisa ama-drugs akukho esingakwazi nabantu bokufika asisadingi ukuxoxelwa lokho umuntu usuke efona engitshela ukuthi eyi sixakekile ngaso sixakeke abantu bokufika ngiyacela lowo muntu angabe safona ngoba akukho esingakwazi asisadingi ukuxoxelwa yingakho from 2012 mina ngisebenza udaba lwabantu bokufika kuze kube manje yingakho ubona kulula ukulawula abantu abaningi kangakanani ngenxa ye-experience yokuthi kade ngaqala ukusebenza lento kade ngaqala ukuhola phansi abantu kade ngaqala ukuba phambi kwabantu abantu ngiyabazi ngiyabahlonipha ngiyabathanda kodwa futhi at the same time ngiyakwazi futhi ukuqondisa umuntu uma ngabe egama ngoba awukwazi ukuba umholi bese uvuma wena ukuthi abantu behole wena abantu uma ngabe uwumholi kufanele bahole. Ngakho-ke lezi ngingi othola ukuthi abantu bafona kakhulu besixoxela ngalezo zinto noma umuntu uma efona ebese efona anginikeza ama-miscall awu-5 awu-10 kuyaphazamisa kakhulu emsebenzini nalokhu ukuthi uma ebhala uwhatsapp umuntu avele athi sawubona angayibhali inkulumo ephelele kuyasiphazamisa emsebenzini ngoba njengoba ngivuka nje manje ama message phone now 2000 nakusasa angivuka azobe 2000 ngisho ngawa

0: Satan.
1: Yabo kambuse uma ngezwa lenkulumo esasiyeke nokuvota noma kuyafana nokungavoti. Ngicabanga ukuthi leyo enye yenselele ehlalele wena njengentatheli owathenjwa ogagashi ukuthi le nkolelo ekhona mhlampe noma le mfundiso ekhona wayekwazi ukugagashi ukuthi uzokwazi ukuyimela futhi uzokwazi ukuthi bashintshe abantu babone ngenye indlela le nto yokuvota. Kodwa-ke ngiyadlula nje gambuse bengicabanga ukuthi inselelo ebhekene nawe ezintatheli esikhathi.
0: Uthi ngibashintshe kanjani?
1: Sengisho gambusha ukuthi abantu bakithi kumele nihambe nihambe nawe njengentatheli esikhathi. Ube nendlela yokubachazela ukuthi kahle kahle umuntu ovotayo yini lasu kayivotele. Ngoba ngicabanga ukuthi inkingi lapho ukuthi yini le votelwayo.
0: Ngicabanga ukuthi awube mningi nathi lana. Kuba buba mningi nathi ngaba kunjalo. But ngiyakuzwa. Ziyakweqa impela. Namanje nje bengiphoza iquestion nje manje. Kodwa ngiyakuzwa. Nakule yokuqwashisa nokufundisa.
1: Yes.
0: Yes.
1: AM Sarateti le Mash and Mash. Kambusha niya ngizwe nje ingathi kubuhlungu ukuba umtshali waseSouth Africa kulezi nsuku zikamanje. Ngoba uma ufaka ama-question ngezinye izinto, uyaye kubukeke ngathi awufuni ukuba yingxenye noma mhlawumbe uvumelana nesimo ngalezo sikhathi. Kanti ezinye izinto ufuna i-clarity, ufuna uku-understand. Ngoba ngiyezwa gambuse kuthiwa ngey'teti umncamu kajuti obokufika kaningini. But angizwi plan yokuthi ngale ngey-1 July senzani uma basekhona. Ngabe yithi siyabalayisha, sibenza njani uma kuya ngokuthi ngale basekhona. Angizwa leyo gambuse, kodwa ngizwa nje bathi abantu hhayi ngey'teti hhayi siyobakhipha. But ukuthi kuphi bakuphi la esobe sibafika khona. Yamanye ama-question othi uwabuza kube ngathi mhlawumbe u-against ne-mash kanti mhlawumbe ufuna uku-understand-a nje gambuse ezinye zezinto. Ngiyaye ngizwa ubuhlungu ngampela kubantu esiphila nabo esikhathini samanje ngoba izinto gambuse abafuni ukuyibuka zona bathatha ngenhliziyo. Angiphika abantu bokufika yebo kukhulunyiwe ngey'nkinga abazi abayifaka ezinye nami ngiyayibona gambuse. Kodwa gambuse kukhona indzuka yikeyi uma kukhulunywa mayelana nabakufika nezidakamizwa. Kukhona indaba ekhulunywa lapha kumadlanga gambuse. Nabo
0: usuwelela kwesibili?
1: Gambuse?
0: Usuwelela kwesibili?
1: Ha.
0: Usakhona kule.
1: Okay. Ziningi izinto mhlawumbe esithi uma sibheka bokufika mayelana namadrug. Asibe sisadlula silalele nolunye kushiwo ngey'khulu zethu esiyithandayo nakwezimzibi nala madrasi gambuse engingazi ukuthi uma sixosha abokufika but iy'khulu zisahleli lapha angeke nikwazi ukuthi iphinde yithole abanye zibanike la madrasi ngoba phela kuzwakele gambuse kukhona lapha ephalamende kunukayo gambuse nalapha emaphoyiseni gambuse akhona amaphoyisa akhulumayo ukuthi siyafisa ukuya lapha kodwa kukhona abaphezu kwethu abathi singaye la. La kukhona khona abakufika angazi gambuse noma mhlawumbe uma sesikhiphe lapha sesiqedile basaseli lapha ephalamende okuyibona bathi ningaye lapha ningakwenzi lokhu. Batshena amaphoyisa, amaphoyisa gambuse sakhulumile. Hhayi ukuthi into efihliwe le ngithi cha bakhuluma nje khona lapha kwikhomishini izinto ey'ningi. Abantu bakithi mhlawumbe bangathi uma bangathi bayibheke ezinye. Babona ukuthi kahle kahle ebokufika banawo umthelela kodwa basiyimbangela yale khozi esisizwe la ngoba kuzokwenzeka sibaxoshe bokufika but uthi uyaqamba ubheke emuva ukuthi inkapha njonke ayisele umongameli usuyivalisa uyayivala gambuse hhayi ukuthi amathuba abantu awena nalapha kukhalwa ngeminye imisebenzi lapha
0: ebhedlela sengifisa uphumule
1: imba
0: ngithi sengifisa uphumule.
1: Awu gambuse angibonge kodwa kuningi esingakhala ngapho gambuse eyi kuningi angibonge gambuse
0: hayi yakhuluma ingane kabusisiwe ngeke. Siyabonga.

0: 10.
1: Aduh,
2: chat sa sadi chamba mi lai nan e bi ngere le bala di na kambosh I'm ninte ngibuka ngikulelizwe into esahlupha kakhulu inukaphuka inkohlakalo manje uma ubheka idala lento ukuthi ngabi namholi ngoba manje uzothi uyakhuza kuthiwe nawe nokwakho yonke lento idalwe yi-ANC nje ukuthi le nkohlakalo ingene kanjani sithi siyithembile asazi mfowethu kodwa nje hhayi ayiqali clean ngoba ngisho nabo laba bokufika babona bedelela kanje mfowethu babuke kona ukuthi vele akekho ozobakhuza akhuzwane semahlanyeni nje kunjalo nje akazeke kuthi umuzi uma ngabe sekuthiwe semahlanyeni nje yingakho-ke kungeke kulunge lutho ake ngihlale phansi
3: sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebathi
4: sihlezi naye lana-ke iphini likamholi-ke weqembu le-Democratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal umnumzane-kela uSithembiso wakwangema ninayo kodwa le nto le ukuthi la maqembu ezepolitika alapha kuhulumeni anawo le nto ukuthi nangu ngongosho wethu abe umnyango nje siwuphele ungathi esesikhathi sokuntu ulibukile ibhode lakhe
5: into ekhona ukuthi asiyikhombi into engabonakali sikhomba le ebonakalayo ukuthi nakho ya kuyenzeka angithi yabona nje ngingathi uma ngikhuluma ngokusebenza kamasipala bese ngitshela ukuthi the best performing municipality umngeni angisho insomi ngisho into eshiwe
4: zinqapheli
5: cha akusho mina akusho iy'ngqapheli zokusebenza komasipala kusho i-ofisi lika-odite general ukuthi uyasebenza lowa mkhandla asinaye thina umuntu uphelile manje u-5 years asinaye umuntu osekwathiwa uyaboshwa ufunwa amaphoyisa ngokuthi usentshontsha imali engaka asinakho lokho
3: njalo ngomsumbukukelwehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele
4: selikamenxeke lona kwihora lesibili ntambama ehlelweni ke ikusasa lethu sekhona ke undodiza
6: izindaba ezifingqiwe emsakazweni zilomzansi FM zethulwa umlungisi undodiza wasematolweni ngiyakubingelela mlaleli umholi we-Democratic Alliance KwaZulu-Natali umnumzana uSithembiso Ngema usenxusa abantu abasha ukuba bazibandakanye nezombangazwe uma ngabe bekuhlosile ukubona ikusasa lalelizwe liqhakazile
7: abasha kukhona into kufanele bayiqonde into ethi into econtrola izwe
6: kanti ungqongqoshe wezokuphepha usabambile uFeroz Khatshalia uthi sehle ngo-9.5% isibalo sabantu ababulewe eNingizimu Afrika. Thola lezi nezinye mlaleli ngo-3 o'clock.
4: Awu, kunjani fana?
6: Ukhulumela emgodini angikuzwa.
4: Kunjani?
6: Uthe kunjani bani?
4: Kunjani?
6: Hayi, ngiyena umfana kuwena mina. Ya mfowethu kunjani Gambushi?
4: Ngenye mina bayingane nginawe.
6: Kunjani mfowethu empilweni?
4: Ngumfowenu mina.
6: Wena, wishisa mpepho la kwethu wena.
4: Okindi.
6: Le matolweni phasi ofafa.
4: Hayi hayi wimenemene.
6: Ngokuthi wasematolweni.
4: Ungiphike.
6: Cha, wena osukude ngowakwenu kaXhonqo, wakwethe ematolweni. Ngiyaqondisa. Kofuna ubaba likhuluma iqiniso la ngilinyaka. Ngeke.
4: Hayi
6: twa. Sokusela inkani nje kuphela.
4: Ngiyakwemukela kubambi kona. Kodwa ukuthi mfethu ngize ngibowa kene, phela yabona ngifana nawe impela kona ke ngobube. Kodwa hayi kodwa phela ukuthi ngibize ngetolo hayi. Ayehli kahle lento. Yebo kona ke. Umuntu ubhlungu, umuntu ubhlungu.
6: Weshayimamba.
4: Ya, yebo kona kodwa ke.
6: Shayimamba.
4: Emena lo.
6: Ubani wathi kuona ngimubi mina?
4: Akekho.
6: Wawungenzani uze ungibonde ngimubi.
4: Awungithi akekho.
6: Ukuthatha pho ukuthi uthi umubi impela njenganami. Angimubi ke mina. Angibona nje uhlwibi mina.
4: Angithi ngifana nawe.
6: Hayi.
4: Angithi mina ngifana nawe mina.
6: Cha. Ngisho ngesiphongwana lesi. Hayi, Gambushi mfowethu. Hayi, mfowethu.
4: Isiphongo sami isiphongwana.
6: Isiphongwana.
4: Hayi, bo, hayi.
6: Ukuze uma ngabe umuntu ethi ezothenga iy'ntshitana, iy'mbuzi, athi omunye, eyi, ngake ningizame nje ngingase ngikuthole lapho, athi omunye, we, izibhuzikazana zisekho lo uyiziphongwana.
4: Ngabe kwenze njani kona lafana?
6: Lo, ah, nesiphongwana phela kuzothenga.
4: Nentshetshane.

0: ngathi uma ngomunciwe sengisho lo
1: akethu shembozi
0: sengisho leya gambuche wemlaleli idayiwe sibambi eight uyaphunyula sibambi eight
1: ubona ubuka nathi zakuthifa mina ngithi ngiphophela ngayo hayi capha nayo ngcolile Ngoba ngithi uphezwe kwale yansizwa.
0: Mhlambe ngikhuluma ngawo phela le yansizwe ku TV.
1: Oh oh, hayi cha.
0: Kude ayisixoze omunye umphimbo.
1: Hayi kayibona.
0: Sibambe age manje kumhlophe ngishama Devi anqangqazela insansa zithi. Hey mfethu.
1: Usho le yansizwa.
0: Ngangazi ukuthi chonqo kuyofika lesikhathi sokuthi sibe nezimpawu zalolu hlobo lokukhula.
1: Mhm.
0: Hayi kodwa mina ke cha angikathelwa ngosamende khanda.
1: Awukakhulu.
0: Hayi wena umhlophe u.
1: Awukakhulu mwedwa.
0: Eh usuyikhuluma le nto. Uyazi khona lokubona konke.
1: Akwathe akwathethe into ngayazi.
0: Uyazi indaba ngiyayixoxa manje sihlangene.
1: Hayi wena futhi nje.
0: So ukhale wazophuma inyembe zichonxe. Uhle kwazophuma inyembe.
1: Wena utest positive nje kulesi simo.
0: Anginandaba vele kuyenzeka nami ngizithuke sengithetha nje.
1: Hayi bo kahle.
0: Ngithetha nje kule phela ngithethe.
1: Nale emsebenzeni kube inkathazo.
0: Ngithethele into ekho khona kamla khona emadolweni.
1: Hayi ngiyasilanda xiphashona nomuntu. Nemhlasa.
0: Ufuna ukuthini?
1: Ngabe. Sengishaya phezulu.
0: Oh uze libaze obuzwa ukuthi lamaze ngwashwa yiqiniso yini
1: ngisho ukuthi kodwa kule nto ngatesta positive wena
0: why mama ngiyakami
1: wawukubona
0: sakhula shaya imamba uthi mawuhamba uze umbonde ayikho lombimbi ihlangana impela inkulu womuntu umlomo uyakhuluma hayi nami ngingizithuka sengithi hayibo uyazi ngigcine ngiza lapha ngidlule nini lapha Ngivela ngibonta awuhlambe nami ngidlule ngikhuluma lento iyayenzeka kuqala nje mangiyibuka kwabanye abantu no kodwa akasingaphathe kabe mfowethu
1: umusa
0: zimpawu futhi zokukhula kunesigaba sesificile kuyisibusiso ke nakho ukufika kulesigaba yize kukhona isigaba singakafiki kusona ngempela
1: awafika ngahleka u prepared zone impolompolo ngenyimini exoxa la uthi usekabe nodonga nje wabona ngasho ukuthi hayi uyaplana manje ukwehla kulona hayi wabona hayi sekunakele usekaplanele nodonga
0: ngoba amadolo uyezwa manje makufanele konje unyawo lo ufika nini nje lapha yaphana
1: no uyagada ukuthi kuphuka ngalesikhathi uzohlala laphana nabahlengikazi cophelela
0: noma ngeve sokukuhloniphisa lokho into ithi uyabona ukuthi sekunzima ngisho ukwehlisa umlenze kuleya ndawo uye lapha ya uthi uthi iage inondaba imileage iphezulu uma ngathiwa nje manje ngithatha ugambushe ngimenze isikwele nawe inondaba ngikwenza isikwele lalela bese ngizifaka egarage mina ngiquantum mina lela 2023 futhi ngikwenza nginenza isikwele ngafike ukuthi hayi lesi hayi atho munye nibiza iprize efana athi omunye hayi nginqama lesi ekhomba wona choko hayi lesi sesingayishaya nominini nje khomba khomba kunonda
1: uthi
0: imileage seyiphezulu kakhulu la seyingayikhahlela nominini nje
1: uyikhwandama
0: lela 2023 futhi hayi wena ukudosa ngalezi goleni amadlebe ama super t hayi no si hayi
1: sindwa zingalo lo
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
3: Izwi lomzansi yizwi umehluko.

and craft services galeyo so imsebenzi ezandla nje kubala phakathi ke wona ke amacansi ke uqobo ke lwawo so uyakwazi ke na ukuthi ke ufake lakhe iorder sikwazi ukunokwenza ke like kakhulu asikincema no nanalo igcema so ke abanye incema ke bajolisa isebenza kakhulu manga ngabe besuke ke bekwaba noma ke mangama abantu beyokwembesa kanti kwaloko nasemasontweni futhi ayasetshenziswa ke wona kakhulukazi ke wona ke amacanse ngakhuluma nangawo nje amanazaretha ngakhuluma nangabo amazayoni so uyakwazi nganawe nje uqobo lwakho so ukuba nalo nje ke icansi ke lapha ekhaya sayinto ke sasebenza kakhulu nangenxa yasukele nangokwaso ke nje sona ke isinto so kungaxhumana ke nathi ke nawe ulandeleke neminye imisebenzi yethu esolesi lokho sikubonisa yona nasenkundleni lezi ke zoxhumana senge ngazibalula siyabonga kakhulu siyazi kunesikhathi ke samanje sesibiza kona ukuthi ngami nge income eyodwa ukhumbule owakufunda e university leya kini njoba nami ngabuye ngakhumbule yabuye network ukuthi mangubani wangifaka kulo msebenzi wezandla kodwa nami ngivuswa isifiso sibisi talks uhlelo lalo msakazo nikhuluma nomahlasa ethi vukane emaqandeni hawu nami ngavuka ngayivuthulula ngiyabonga.

0: ivula ngokusemthethweni iproject yamanzi enkundleni zemidlalo eVimbukhalo ngaphansi komkhandlu uKhahlamba enkabeni KwaZulu-Natal. UShabalala uthi ukuhanjiswa kwentuthuko emphakathini akumele kusetshenziselwe izinhloso ezithize.
1: Ngesikhathi siza lapha nisivumelile ukuthi sizonibonga ngoba inselele enkulu esiba nayo kakhulaza ama-politicians yokuthi uma sesiwenzile umsebenzi omuhle singabi nalo ithuba lokubonga ngoba abantu abaneliseki. Uma uthi uyafika uzodlulisa ukubonga bavele bathi hayi suka sifuna ama-toilet, abangabheki ukuthi siwalethile amanzi. Kepha nje ukusinika ithuba nizithobe kanje sizothi kini siyabonga ukuthi nisinikile ithuba lokuthi sinifakele lamanzi ngoba ukube anivumanga ukuthi siwafake lamanzi ngabe undunankulu akekho la ukuzovula le project. Ngabe imisebenzi yethu ayaziwa umuntu. Kepha namhlanje ithuba nisiphelona lenza ukuthi imisebenzi yethu ibonwe izwe lonke ukuthi siyakwazi ukwaletha amanzi uma silinikeziwe ithuba.
0: Angizibeke lamlaleli, inhlangano ebhekele ukuvikelwa komthetho sisekelo wezwe ikhasasi inxusa ukuthi inqubo yeparlamente usika section 89 yomthetho sisekelo yokuphenya umengameli Cyril Ramaphosa ngodaba lwephalaphala izimele futhi ingabi nenkohlakalo. Ngo-half past ngiyophula ngezihloko.

0: Sanibona zombuzanzi, sabona lobelobe nabalaleli bakho. Bafowethu baseSouth Africa nonke. Ngiyanixela bafowethu, njengoba uRamaphosa selikhiphile lolu suku lokuvota, wathi sovota ngoNovember 4. Ngiyaxela abantu engazuthi bengayibhekisisa ivoti labo ukuthi balifaka kephi. Bakhumbule ukuthi lo Ramaphosa lona, kusukela lokho aphatha, usesihlukumeze kangakanani, ngoba ziningi izinto esesihlukumeze ngazo lo baba lo. Ngeke ngize ngiyibale zonke, ziningi. Manje yisibhizi nabantu bakuhamba akafuni nabo, uthula uthe nya. So phinda futhi thina sibhayile sami somvotela bafowethu, asingaqhuzulwa itshe lodwa njalo. Asibhekisise ukuthi sivotela yiphi inhlangano ezokwazi ukusisiza ey'nkingeni esinazo. Sikhohlwe lo baba lo, ngoba lo baba akasifuni. Anonymous Light to be Village. Yabo.
1: Sawubona uma ngubani ninjani emsakazweni omkhulu izwi loMzansi. Ngibingelele bonke nabalaleli bezwi loMzansi nabaphathi besiteshi. UDlamini lo khulumayo la ePantchayo. Ngithi mina mama uma ngubani. Ayi, leli zwe leli angiliboni kahle ukuthi libhekaphi, noma libheka phansi, noma libheka phezulu, noma libheka eceleni. Angilazi ngezinto nje ezenzakalayo, angazi. Kunabantu abaningi abaqhawe emazweni angaphandle, khona nomama. Omama bashiya imizi bazohlala la eSouth Africa, imizi yabo isele noba. Ngiyababona-ke abafana-ke nabesilisa-ke bazosebenza. Laba-ke abawomama-ke bona, ngoba umsebenzi iphelile nala emajadini, oma bethu bahlele emakhaya basasebenzi. Kuvimbele abantu basemazweni angaphandle, abakhokhi intela kodwa bahambe emaklinikhi. Ngiyabonga msakazi, ngikandi kakhulu.
2: Ngibingelele lobilobi, ngibingelele mphasi ohle.
3: Ngibingelele babu lobilobi, babu lobi. Hayi,
4: ngibingelele sisimangubane, ngibingelele nabalaleli. Hayi, engazothi impela mangithi ngabheka sisenenkinga ngoba le ndaba kababa uRamaphosa mangithi ngiyezwa engazi ukuthi kuzogcina khona ekuthenini egcine sekuya ngemajority lapho ukuthi abathi akaphume nabantu akangene bangakanani. Engathi kuzosihlupha-ke leyo nto leyo uma ngabe sisazoba nabantu abangaseka leyo nto leyo, ngoba umuntu uma ngabe ephethe izwe asikhulumi ngesipaza shop, lasikhuluma ngezwe, ikusasa ley'ngane zethu. Manje uma uzocabangela umuntu wena uye ucabangele ikusasa ley'ngane zakho, ubumbona kahle ukuthi uyabheda kodwa umseke.

0: zohlelo sikeqoma kula drive show kuthina kwakho ke nje ukuphawula lapha engosini ke yokugcina yalo ke nje uhlelo samsakazweni izwi sabona
1: mamani kujani
0: yeah baba sephilile wena
1: yaphila sisona uma kubani
0: yes
1: okay ukhona uthokozani
0: yes uthokozani
1: uthi mina uyazi konke konke ngayitholi kahle la ungazi uthi lemgudu le yokula ile ukuthi umuntu abe nencwadi ungathi into engalandelwa nje ukuthi iziphi izinto ezibalulekile okufuna ayibhekakale abantu bavele bebe nencwadi nje kalula nje ngiyangazi uma ngithi ngizi i-statement nje ephumayo yabo nje izolo kuthiwa kunabantu ade belapha etown labade belapha ngazi ngise ICC noma kuphi bebela ko-300 abanencwadi babili kanti le ndaba yokuthi umuntu unayo yini imali engabe ebank esima ifuna ukuvula i-business or iy'ncwadi zakho uzokwenza kulelizwe angathi into engasebenzi leyo ngathi ukuthi umnyango ka-home affairs uma ngithi ngiyacwaninga ngiyabheka ngithole ukuthi engathi ubanika abantu iy'ncwadi kodwa awusayilandeli imigudu ethile sekuvele abantu benika iy'ncwadi nje yabo kanti enye into futhi mangubane yabona mangubane ngizothini yabo impilo futhi eyamanga ngizokuthela ngesi swami impilo nje eyamanga even nakwi-real life impilo eyamanga isikhathi esiningi ayikaze yaliphumeleli yamphumelelisa umuntu even nezwe uqoba angeke yazi ukuthi uma kuthiwa indoda mangubani iyasebenza isebenzela umuzi wayo ifuna ukwakha umuzi bese isimkhethile umuntu ezokwakha naye umuzi if lowo muntu engathembekile enza izinto ey'thile eceleni indoda izobona kungenzeki lutho kuyona yabo kanti lo muntu osuke imthathile uyayimosha uyishonisa phansi sengisholo ukuthi njengoba sila emhlabeni angithi siyakhonekthana nemvelo la bantu esithi bagcwele la banamazwe abo njengoba bela badala i-overpopulation yabo then angikushuthi ezelihambanga le nto izokhoza ukuthi kube khona izinto esingayiphumeleli thina la empilweni ngoba yini impilo esesiyiphila iyamanga okushuthi impilo esiyiphila iyamanga la ezweni izokhoza ukuthi zibe ningi izinto esiyiluzayo singasiyiluza kanjani kanti sibizuziswa yini ila manga aphilwa la emhlabeni mangubani yayibo loo nto yabo nje ngamanje sine-overpopulation ukhumithi amkoko la emathekwini ko-Victoria Department iningi ziningi iy'nkinga intsha yakithi ayisebenzi yabo ngicabanga ukuthi futhi enye into namangubani ngike ngacabanga nale nto leyo ukuthi yabo into ebeyikhulile kuthiwa yesimo sezwi lesiguquka kuyize leyo nkulumo ekhulunywayo kuthiwa mhlawumbe kuhlangene kunama-meeting ngiswela ukuthi mhlawumbe enye lezinto esihlulwa ukuyi-solva la eNingizimu Afrika zingezinye zama-system azokwenza ukuthi uhulumeni afunctione ngoba if yonke into isiklear la eNingizimu Afrika uhulumeni ngeke umuze ekhuluma ngokuguquka kwesimo sezulu ngeke umuze ekhuluma mhlawumbe nge-overpopulation kusho ukuthi kahle kahle nalezinto ezingasolve engaxazulula zizokwenza ugovernment afanishile akwazi ukuthi asebenze kube khona into engenayo kuyena yingakho ubona ezinye izinto engathi ziyayekelelwa la ezweni ngenxa yokuthini ngeke kuyizindaba yokuthiwa kuzokhula ngama-global warming kuzokhulunywa i-meeting nezimo zezulu ngoba yini yonke into izobe ihamba kahle emhlabeni ziningi izinto engiyiboni inhlantela engingayitholi kahle la ngikhathi isikhathi kodwa siyamshaya mangubane ngikhathi sengigedile sisami
0: kulungile sabonga nje kakhulu
1: yabonga
0: sibonge nje kakhulu kuyena umlaleli 0604807164 umlaleli yakwazi ukuqhubeka ngena shiye kona uPaul nje kwakhe sibambe nje oyedwa bese ke sendabeni efingqe usamsakazweni sabona
2: izani mangubani
0: eh baba sephelela
2: yebo hayi nathi kukhona ani mangubani mina ndizi incwadi kuthiwa abani incwadi bani incwadi athi lezi incwadi zomgudu akho abantu ababanikazela izincwadi angathi into ababoshiwe izinto zawoma sefetshe manje akufanele babe besaba nje ukuthi baphindle emuva ingoba bayazi lezi ncwadi zabo iy'mpumbayi zezincwadi kufanele baphucwe baphindele emuva ngoba manje siyaxaka umbhema ophakela ukuthi benza wrong kufanele benze kanje ngoba manje kulokhethi khona indlela yomthetho kusukela nini sekunjalo ngoba phela ibonakali abenze uphakele umthakazi abaphakele ngemfuso
0: kulungile siyabonga nje kakhulu sibonga nje kakhulu umlaleli ngena shiye kona uPaul nje kwakhe 0604807164 siyakhona ke lapha endabeni efingqe ukhona kumlungisi uNdodiza besothi ke ngale kwalokhu uthandeka uTDK uzobe khona ke emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi mangubani futhi ngikubingelele cha senkinga entombi bonke komongameli ke bethu abafuni nabantu ke bokufika kwaba ke uMbeki kwaba uZuma manje ke sekumatamela naye impela usaqhubeka nje lapho mangubani.

0: 13 minutes after 6 o'clock is Lumzanza Glenda 98 FM. Is a tala serious old school music. Pedzani balambolo kona jiga manji. Pamasal kalu shalas kubege nalo. Si izo kala la page gu yakadli pos babu msomi uzo siza ge. Ngogwe chwa ile gilo si skali nga enji. Babu msomi sa wan.
1: Nonda avanjani.
0: Si apila skenza maguwe.
1: Kona mpotu kona.
0: Sizwe nje ngale skathi sibasiza abantu namsebethi bebehlanga namba ngibuza imibuzo kodwa ke ngicona ngiqale ngale osiphathele yona namhlanje.
1: Namhlanje yena nondaba sikhuluma ukuthi uyazi uba qashaya emsebenzini, yes.
0: Ubani?
1: Ubani oqashaya emsebenzini noma uzoba uqashaya?
0: Ehhe.
1: Wakho umuntu specifically uqondene naye umuthi lo qashaya. Uyazi ukuthi ubani ola kwaprocurement kwa kuna matenda uyazi ukuthi noma besigungu uba khona lo oba in main person.
0: Oh yeah.
1: Ya uba khona uyena ke esikhuma ngayo ngakho ukuthi lo muntu ke uyena ke efanele ukuthi ukuthi bonke zakho umbize mthini yena kaqala.
0: Okay.
1: Yeah. So ngirethe ukuthi ngaqala.
0: Ubizwe ukuthi ubala.
1: Hayi lo sithi nje so lo umqashi sibuza kanjani ngoba isikhathi esiningi usebenzisa abantu abafuna ukuqasha kodwa inkinga ukuthi umazi igama lakhe loqashayo.
0: Oh, mosi ufuna ukungena.
1: Ufuna ukungena esikhaleni noma usemsebenzini noma ikuphi noma futhi ufuna ukukhuluma no umasitende imali ingaphelele noma iyangi udinga lo muthi lona.
0: Okay.
1: Yeah, kahle ngathi ubhululaka lo.
0: Ubhululaka.
1: Yes, umuntu yakhe.
0: Eh, yabona ke ngane ke lesi sizela ke zobuthatha ke lo muthi ke sibhululaka kuthina njengabazali.
1: Ah, ay, kufuna ukuthi ngani

0: 이제는 우리 내쇼 아무래 나는.
1: 오케이.
0: 야, 어까다 바가지 umkhondweni.
1: 어디스핀데레?
0: umkhondweni.
1: umkhondweni.
0: umkhondweni.
1: Oh, umkhondweni, yeah.
0: Yeah. Kube uforshenda.
1: Forshenda.
0: Forshenda.
1: Forshela, yeah.
0: Yes. Bese kuba unukani.
1: Nukani, ah, siyawazi yona.
0: Yeah. Wayithatha le mithi uhlanganisa uhlane bese uyifaka ibhaketeni le engathi uyisoka.
1: Okay.
0: Yeah, ngikhala uqunga ngojeke uphakamisa umbiza ngegama lomuntu. Ukaqunga ubiza ngegama, ubiza ngegama. Ana jabu uqunga emsakazini uphakamisa umuntu yabona engathi uqunga ngojeke.
1: Yeah, yeah.
0: Umbiza ngegama.
1: Okay.
0: Ya, ngibiza ngegama. Ngifuna mina usebenzise insuku ezihlanu ngaphambi kokuthi ubonane naye.
1: So, mo ugcina uqunga kuphela noma khona uyawuthinta?
0: Uyawuqunga, uqunga bese uyageza nawo.
1: Okay.
0: Ya, bese uqunga ufanele ukuthi uhlangane. Uyaquma ugeze ngawo. Uyaquma ugeze. Ya. Uwenze 5 days.
1: Ugeze ngawo uqunge ngawo for 5 days. Kulandelana noma ujombise?
0: No, no. Wajombisa. Kodwa funa umbone nje wena usuke egazini usuphelile usukusendile for 5 days.
1: Okay, momo uqunga uqunga isikhathi esingakanani?
0: Hayo, mkhulu 2 minutes.
1: Oh, okay, yeah.
0: Yeah, mkhulu 2 minutes, right.
1: So igama ulibiza lapho-ke?
0: Yebo, uzonda ngiqasho ndaba lapho emsakazweni, izolo mzaza aqasho uzonda. Uma wazi wena oqashayo, ungabizi umuntu ongaqashi.
1: Okay, kuzokwenzekani? Uzovela ngibize noma?
0: Ngesikhathi wenza lokhu uyakubona ebusuku. Akubona ebusuku kwasala ukudabukela nokukuthanda.
1: Ukhumbule
0: ukuqoshela ungena entweni yamasoka kusho ukuthi uzobuka
1: akuthanda.
0: Ubonile ebusuku lana yabona adabuka iphupho unoxaba uxasi nanguke lo muntu ebengimbona yabo. Yeah.
1: Umkhondweni ungena kuphi yona?
0: Umkhondweni phela bona hlale bahazwazi inja bafika amazathu uyawazi umkhondo.
1: Oh, iyakulandela.
0: Izomlandela.
1: Khethe nakwabaningi.
0: Yebo, ngobani umkhondo.
1: Kuyiqunga iseka kusona isikhathi eside lokhu emva kwalokho isuke isilungile.
0: Ya, silungile lo ndaba, silungile. Bese wena nje uyageza ngayo, uphinde futhi uqume ngayo. Bese uqume ngayo. Futhi wena lo ndaba, uma ubheka lo, uyasebenza njengesikhafulo uma ubheka kahle. Bafela isikhafulo sithini, sithi lo muntu akakubone. Emafusheni yabona.
1: Okay.
0: Yeah, akakubona ukuthi kona awukhafuli i-opposite gender, ukhafula noma ubani ona le nto oyifunayo. Isibonele noma ubani into osifuna umsebenzi uyamkhafula noma futhi uma stand ungenayo imali uyakwazi ukwenza lokho, uye kuyena ususebenzisile ubone ukuthi ngiyakumele yini lezo nyanga lezo ezixingile ngoba phela emhlabeni uhlala uxineke zonto wonke umuntu.
1: Yeah, yeah.
0: Hayi uthi usigebe uhlahlala into zakho khona unyaka nje zonto uphume la usithile nje unyaka.
1: Khona kwakufanele angijezise ngelinye ilanga sengimdala nje la macala ey'moto uma ngifika laphana uthi zonto uyangikhafula yini ngavele ngavuma ngibhale.
0: Awu. Ba wathatha isikhathi omkhofelani yona. Awu yimani.
1: Kwa ikonda nela nje, wa ikatha.

2 minutes after 7 o'clock. Kanti ke uhlelo ezakudala ku-98FM izwi lomzansi ke lolo phezondi imbalambala ohleli naye njengamanje. Ngoba mesamba ngayo lapha kumshongolo amahlathini namahotela Queens.

0: Ora, sí, entonces lo sakhuluma nami nje la ngo voice
1: note. Ndaba zonde. Hayi siyabonga shame hayi. Usibuyisa usifundisa usibuyisela ensukwini zethu zakudala. Hayi uyashaya uyashaya. Ayifani nawe azingangawe kodwa wena hayi ushaya zonke. Usikhumbuza ngeyikhathi zethu ngama 70s. Njoba ngowama 60s nje ngase ngiphapheme ngama 70s ngizizwa lengo. Khuluma nomamgugu ohlanga.

Kanti lesi sigaba sohlelo kusuke sesingena ke lapha ingcingweni 0604807164. Bese siba nesihloko esisikhulumayo kanti nayo usangaqhubeka ngoWhatsApp hayi kinga 0638208448. Siyaxoxa ke manje. Nansi indaba. Ngiqale ukugibela isitimela, indaba imalana neyitibela. Ngiqale ukugibela isitimela uma ngaphosisi bekho 1979-80 lapho. Ya. Kwazi nje kuthiwa isitimela, nasi isitimela siyagitshelwa, hambe nomzali. Then ngabo 81

0: 이게 남이겐 무슨 바가치이겐 가마 위켄디게 아이씨 앞에만 스피게를 체구인의 YMCA에 내치롱 라포의 YMCA 이라포가 항상 지자코나 그레지 인고마게 코네 예이티스발리가 스포말레 엠쿠바니 시자고칼리 징가네 지치우메레구 엔쿠베게 가펠리 플레이티 레코드라 imnandi ke ayona transport engiyaziyo yayisuka la kithi kagogwami hayi siyabonga uzasivuselela usikhumbuza izinto ezindala ezimnandi hayi siyabonga hayi mina ke ungakazalwa ke kodwa mina uyazi lezi zami eziyishiwo yimina siyabonga ke mina gogo waseClemont nami sengaba ugogo ngangigibela imoto ikagogo siyabonga
1: Yeah, 18 minutes to isikhathi ke sika 8 o'clock kwelamuwashi njengamanje. Transport yakudala, isitimela, ibhasi, itekisi, qhathanisa nekamanje, sawubona.
2: Sawubona Mpholo.
1: Yebo.
2: Ukhuluma no-Aaron Mananga.
1: Yebo.
2: Ngifona ngisemathendeni.
1: Yebo.
2: Ya, umkhwekazi wami uMangobese kwisigedlembe lapha othongathi. Mina ngikhumbula sisakhula. Bekuhanjwa ngesitimela kuyiwetheni ukuyogrosa.
1: Yeah.
2: Uyabuya eThekwini, isitimela siwehlise lapha eMlazi Station. And then bese ngithatha o-violent o-5 cent uyonibeka ka-K la bengihlala khona ngaleso sikhathi. Sengisholo ukuthi lezinto ey'khona njengamanje nobugebengu babungahlangile ngandlela ale ndlela obuyiyona. Nasedrobheni sasihamba nje sikhululeka sazi ukuthi uma useThekwini u-safety. Hhayi, le nto kuyiyona namhlanje. But-ke mase sibuyele emuva sesingasho ukuthi hhayi khona-kele but yini esizoyenza Mpolo?
1: Yeah.
2: Kodwa kwakumnandi ukuhamba ngesitimela, ukugcwala ngesitimela kungena umfana ade udayisa amakinati, udayisa ama-apula. Hey, ngiyakutshela mfana omdala.
1: Kwakunempilo yasesitimeleni.
2: Yes. Ngakunempilo, kumnandi nje. Uma isini nje, hey, iy'ngqosha lezi ziqhamuke nje u-violent uvele ukhona.
1: Yeah.
2: Iphulumende-ke ngazi mina ukuthi iyayithwala iy'nsizwa ezaziyale mayini kuhanjwa kuyosetshenzwa lapho. Ithathwa la e-Durban Station la eduze nase-CR la zayibuthwa khona seziyemayini ikhanda lebhasi lidonswayo ikhanda le-truck ya
1: yeah, siyabonga kakhulu
2: okay Mpolo ngiyajabula mfethu
3: hey, sawubona Nondaba eyi khumbuza ngamaxesha akudala ibhasi ke esasiligibela kulamandla wase-Transkei ibhasi lalibizwa nge-TRTC linombala nje owawudakana alawo mabhasi ayethe chithisaka ke kulamandla wase-Transkei ebiza ngokuba yi-Transkei Road Transport Corporation sasigibela wona ke wawazi ukuthi ke kufuneka lidlula ngabo 8 ekuseni ngasendaweni yakho ma ulimisishile kusho ukuthi awuye edrobheni noma ke uyotholwa imoto kasomabhizinisi noma i-shop owner khona endaweni ma kuwukuthi yaya edrobheni ngalelo langa endakunothisa ke ukuthi la ebhasini uyathola ukuthi kunesihlalo lesi sokuqala esingakwa left uma ungena ebhasini eduze no driver leso sihlalo sasihlala inkosi noma sihlale

0: noma usedrobheni kwakufanele uthenge usheshise ukuze kuzobonakala ukuthi kushaya u-2 ibhasi yesuka. Uma usele i-possibility yokuthi ube sedrobheni ilanga lonke okanye ulale edrobheni yayiba khona.
1: Ya, yofuna imizi yabantu eseduzane sedolobheni wokho uyakhona ukuze uthole umuzi uzolala kona. But otherwise, ngiyayibona leyo mpilo. 13 minutes to 8 is akudala. Serious old school music. I-transport yakudala iyona esikhuluma ngayo namhlanje. Ukuthi ihluke ngani kuleya namhlanje. Enye into ehluke kakhulu isikhathi. Ngizolinganisa nge-Richmond ngoba ingakithi lapho. Yona ndawo ekude engangiyihamba. Kodwa yabo manje ngene emotweni within 40 minutes sengisekhaya eRichmond. Kudala ngiyaxakeka ukuthi yila idatha sivuke ngo-6, sigibele ngo-7, sifike entambama ngo-5 eRichmond kuseduza ngakho. Whole day. Yazi indawo, yabo manje indawo lezi nje esiyihambayo nje kalula, mhlawumbe uyestenga. Hayibo, eyayihanjwa le ndawo, ngikhumbula ukuthi empangeni. Ngiqala kuye empangeni ngo-1984 mingaphosisi, 84 years. Ngahamba holiday ngisuka la eDurban Station ngesitimela. Ngafika empangeni ngabo-5 ntambama kule muzi engiyakuwona. Ya. Gudla nje inkunzi malanga isitimela sasamba ngayo. Gudla impela, igudla. Manje, awu. Well, sesiyadecide ukuthi uhamba ngamotoni. Moya empangeni nje sekunje kukhulu ukuthi kube easy. Alright, khona ngifonelaya ngizwe ukuthi uthini. Sawubona. Oh, alright, 0604807164 inamba ke engitholakala kuyona leyo ke semoyeni sawubona.
2: Yebo, mntanampolo, nomkhize wamajoli.
1: Yeah.
2: Hayi, uyasikhumbuzisa izinto zakudala. Ngikhumbula u-anti wami udadewabo baba efundisa eShowe. Nami yeke ehlala nami khona lapha eShowe sifunda sihlala isikhodi sakwaKhoza. Kusasihamba ngesitimela esisuka ntambama hayi noma sasisuka ngo-7 eShowe siza ngapha eThekwini. Sohamba kuze kuse.
1: Eduze kanje eShowe, eduze kanje.
2: Hayi nami ngibabaze kade bemngcwabeni abanye bethi hayi sesiphuma khona emngcwabeni ngithi mina hayi bo. Sina sasihamba kuze kuse nje. Sasifika emandeni sifike siphumule silale. Nilale lapho omunye ulele ngaphezulu omunye ulele ngaphansi. Kuyingenela umuntu avula abone ukuthi hayi khona abantu. Ngicabanga ukuthi kube kwakunamhlanje nje obuyigebe nguze ngakho. Kwangeke kusinde umuntu.
1: Yeah.
2: Nepulment iye le base kuthi ipulment. Sasigibela wehle esitimeleni. Isilindile la endaweni yangakuthini eBakrein. Siyagibela ke sihlise kude sofike ekhaya kushona angazi nje zonke izinto manje seziyashesha kusafani nakuqala.
1: Yeah, kunemgwaqo hayi ngekho khona
2: siyibone le bhasi sikude ekhaya ihamba embulula endaweni yokuthika embulula siyibone le bhasi soyibongela sithi bobo yani inkalankala zawugudla umngeni. Sijabulela lokho nje siyingane. Hayi ngiyabonga mpolompolo lapho sikhumbuza kudala.
1: Sebona nathi. Yeah. Bantwana, bona nje nesendveni sishwishwishwi senila.
3: Mpolo, hey, ugatsheni emachobeni ukhulubayo leyo ndoda leyo ugatsheni ebona nge-weekend kuphela. Mande uyahamba ugesi uyawuthatha u-Eskom. Mpolo, uma ukhuluma ngendaba yesitimela ungikhumbuza kudala qala bekukhona u-third class no-second class. U-third class ubekuwa wabantu abamnyama noma kuye ngokuthi bona malini, kodwa u-first class kuwabelungu kuphela uma ngikhumbula kahle. Kodwa mina uma ngisafunda e-Philadelphia, Pretoria, Sosha Nguve nase-Brooklyn College bangizoya ebizweni lawo noma sengibuya bengigibela ke ku-first class. Khokhelwa ke thina i-college or isikole e-Philadelphia sibhukhelwe o-first class. Bekufudumala ngaphakathi nalo embhedeni liyakhona ke kunama-heater ngaphakathi. Le sendala kusona sihlukile kunalesi enhamba kusona emalokishini nje phakathi nendawo emalokishini njengakomlazi.

0: Uthi nondaba ke sikhumbuze sakudala mfana wakhe uthi siyabonga basazositshela ke nabanye ezanga kubo sisaphila ke kuwumlando uyabona siyabonga gagashi
1: yeah siyabonga nathi babebongela imoto kuthiwa viva ilento uyakhumbula lapho
2: ngibingelele nondaba ngibingelele nabalaleli ezweni lomzansi
1: siyavuma
2: nondaba uma uqhathanisa i-transport yamahanjini yakudala hayi mkhulu kakhulu umehluko ngikhula yayihamba ngesikhathi ngasekhaya ke kune bhayisi ayifika ibe u7 ekuseni esuke eGlendale yeshaka kulandela no kwaqaleka 5:30 yabasebenzi kuze ka7 kuze ka9 siyokugcina ke leka 9 ekuseni makuthi ufuna ukuya nje drobheni eshaka sizohamba ngo 2:30 ntambama nakhona nje suke sasikhona uthola ukuthi ibhasi mayingakufica ngestobhini mhlasimbe ifice ngekho umuntu uthi uyachamuka wena ekushiye kubuka udriver okuxaka kwakuhadi udriver abasendaweni ukuthi babenzelani le nto nami ngisayibuza namanje ukuthi yini eyibenza ukuthi bangakwazi ukumela umuntu uma ngabe ukuthi uyamemeza uyaqhamuka umisa isandla njengoba suke simisela amatekisi zani kodwa maje awukho estobhini uyakushiya
1: yeah awukho estobhini
2: uyakushiya usala kanjalo sizohamba ngo 2:30 uma ushiwe ka9 sasikhona kwi-transport yakudala ngiyabonga nondaba the soul brother Luthuli
1: siyabonga nathi yabo nje ikhwantam liyakuncenga hamba fethu hamba fethu shawurivesi limeceleni vimbela abanye abantu ngoba lincenge wena ukuthi oza uzogibela asiyazi le nto thina abantu abami nje bechaza nje soul brother ma ungekho estobhini futhi khona le nto yokuthi estobhini nimile ulayini right niyangena ngithi bese bakhona igap uyayisusa igap uyayisusa nimele ukuqabulana la nimele ukuhagana wazi kwakhona igap nilandelane uyasala tshela ma useduze-ke uyishaya ibhathi kuthiwa o omuya velame hlathi uyishayelana ibhasi yakhe uyishayelana ibhasi yami akuyona yakho uyasebenza naye la udrive kodwa athi uyishayelana ibhasi yami transport yakudala
3: ngibingelele nampolompolo ngibingelele uncushe lokhuluma nawe sesunface le ku-hifeless yabona ingoma oyidlalayo mfethu leyamrodi yaze ngikhumbuza kudala mfethu kwakukhona ibhasi kwakwelangakithi ngaleni elalisuka koxobho lithole ukuthi nasethekwini lisuke ethekwini mhlawumbe liya esunface yabo so kusho ukuthi le bhasi leli mfethu kwakhona le nsimbi yayipreswa le ma ufuna ukwehla yabo le titititi yafa le nsimbi mfethu kusho ukuthi kwazi kwakheka uplani mfethu ukuthi hhayi ngoba le nsimbi asenayo mfethu kwavele kwalokhu uzwa intambo mfethu intambo yafakwa emqaleni kudrava yagudla njalo yazofika ebhasini yabo uthi ufuna ukwehla mfethu wavele udonse le ntambo le izodonsa udrive emqaleni lapho sezobona ukuthi ufanele ukwehle manye wamanje ayisekho le tititi and nemali ayikho mfethu ukuthi ayilungise
1: yo
3: sihamba kanjalo idlala umrodi idlala uderek zimande umnandi bra wami ayikokumnandi bahle wayezwa ngayo ngentambo sedonsa emqaleni kona kwakuwumhlukumeza kodwa-ke yayingekho into eyingenziwa-ke phinsi kwakubheda phela isikhathi sakudala iyabonga bra wami fethu
1: yabonga nami yeah
4: hawu nondaba mfana omdala uyaphila bafo hawu siyabonga fethu siyabonga uthalente zondi lo emlazi bajiwo 13 hawu heyi kumnandi ukuze umlando kumnandi pho-ke thina yini esingayisho ngoba phela thina uma 80s thina asazi lutho asazi lutho sizolalela khona nje kodwa khona ngiyezwa abafethu bakhuluma ngama-transport ney'khathi ezayihamba ngawo ngoba kwamanje ngakithi nje mina ebhulwa kwamanje i-transport usayithola ngazo iy'khathi ibhasi ka-7 noma i-taxi ka-7 eka-9 eka-12 kusekanjalo nje shuthi kona ibhulwa shuthi alikaphucuzeki kakhulu hhayi ngikulalela mfo kwababa ngikulalela uthalente zondi lo emlase kwajiwe 13 shap
1: yeah siyezwa siyabonga kakhulu futhi kubona labo-ke abasithintayo.

0: Tsakane, Pondlovu, phambi kwalokho Brenda and the Big Dudes Weekend Special. Akukho ukudlula Weekend Special bafethu, akukho. Nokudlula Tsakane. Hayi. Akukho. Sengikhiphe zonke nje zonke. Akusekho kungale. Eh, sawubona. Yebo. Yebo.
1: Ukumile yimizwa yakudala eyini iqhethe impondo. Ngoba kune ifoni wahani yekeyise do. Lele shawona.
0: Ey khumbi.
1: Ku yayayiba ikhumbi ifoni wahani eyini.
0: Nganginayo ke la lixoxo.
1: Yeyo ke bona. Yebona le sengizwakhele ikhulu umntu ayashaphu bathethela kuyona iketiswa utekfumeni wabashezi ungazwa ngushezi ngo-1964 mhlaka 1 January zizini kujanuwari yabo wathethela phezu yebhiki lethu lothukela isimo sezulu sasiyesihle kahle alalini impela iyabonga umusa owenzileyo kuningi ngakuxoxa njengohotho sethunge ekhuhle isigqoko endlini ekhedini lesitimela sami ukuzana itimela okwenzini yafika impolo awungangisazona.
0: Yeah. Ezakudala serious old school music sixoxa-ke nge-transport yakudala-ke ukuthi-ke yayihamba ngezinye nje iy'ndlela ezingasafani nezamanje. Abamanje nje kukhuya nge-transport uthi shwi nje ize ufake i-navigator futhi ungaduki kwakuduka sowufile la uyakhona. Sawubona.
2: Yebo, bampolampola nabalalela.
0: Ye.
2: Ninjani?
0: Sikhona njani?
2: Sikhona, hayi. Ndonthembu la utsho ngayo.
0: Yebo.
2: Yeah, hayi ngiyakuza, hayi nawo mdala. Ewe insimbi.
0: Oh.
2: Mina-ke thina sasiyikile. Mina ngagibela lesi samalahle mpolokota ngimdala kakhulu.
0: Sasihamba kuphi lesi?
2: Sasuka edrobheni. Sinqamule kuthina ngo-Verulam School esiyodlula otho ngathi. Silibangise sitenga mpolo.
0: Okay.
2: Inkinga yami ngangisaba mangoba sasisimbi sinono.
0: Yeah.
2: Okwama-70s. Sasinu nabona uma umncane kusishayisa ngovalo masiza. Ngo-72-73. Ngibona inuna embi kabi sikhala sayiza. Ngazinto ngiyagitshelwa. Angithi yabo le nto ukuthi isitimela nojantshi kunekebhe esalayo. Yo, uyobikelwa.
0: Lo mgodi lo,
2: Eyi, ngithiwe lacu. Sinamabhunu. Amanye ayahlale busy. Shuma intuthu la. Yabona-ke uma kwenzekile niyizingane, ningakujantshi. Acashe. Ngisihluka amabhunu mpolo. Uthi uma usuleduzane bese kuthela ngepayipi leli lamanzi angithi locomotive.
0: Oh, iyashisa.
2: Akushisa. Yabona nje uma ikeyeza leya nto ngoba yanguya. Sikhulu yaza yaphela ngo-74. Sesiqala ukuhlakahlakanipha 75. Sekuqala lezi y'kagesi. Kuthele ngamanzi. Hanje libe kiwestenga. Mhlawumbe uphele u-2 hours. 3 hours. Usungothi ungathi. Angiphathi ukufika eThekwini yabo.
0: Okay, siyabonga kakhulu. Hey, ezakudala izinto.

0: Mzansi 98.0 FM. Uhleli nobhekicele kuyizi lomzansi. Uhleli nobhekicele kuyizi lomzansi.
1: Ubangatha kahle bayangisabawela abanye.
2: Sanibonani bafethu, into encane lona uhleli nomagaye zidle ekhaya from 9 to 12 ebusuku njalo ngolwesihlanu kuyizi lomzansi.
0: Uhleli nobhekicele kuyizi lomzansi. Uhleli nobhekicele kuyizi lomzansi.
3: Ngiyayithanda ke leyo ndawana mfethu. Uhamba ngabomu, uhamba nezi lomzansi ngabomu.
4: Kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemtilovo ubathanda ngokulinganayo, ubathanda ngothando lakudala.
3: Ah, luka LOVE, uthando luka love.
4: Uyalo ndiyayo.
3: Love you too, love you boy, thank you.
5: Hayi
3: kuba
5: lokhaya wakho
3: lokugabhisa. Ugabhisa, ukuphi nomaphumulo lokugabhisa?
5: Shawena mathaye.
3: Ninjani tathe wethu?
5: Siyaphila hle nawe umjende phezu lomdzansi
3: lo nda. Yati umjende, ngeke kube mfishane kuthi umjende. Ngiyakubona uqoqokebe.
5: Yebo. Ithuwa zanga kabuyeza kambungulo.
3: Awu mfundike
5: sawuthi.
3: Awu nsizwa semayese.
5: Kwamba kayaphi?
3: Sikhona nje singeza kunina.
5: Uyabona kunalelo kude kakhulu lalelo thokozana kamnyeza ngilayiqondwe ngilayihla xa bendeza shukela uyazazi.
3: Ah, usopothi ngani phela siphila ngani bafowethu uthonzi uthonzi inqolende ngiyakubona. Uthonzi uhome.
5: Uhome ngiyozama ukuthi ngiyebo faka esevela.
3: Oh yes.
2: Umboza ngibingelele endosi ngibingelele emagaya nginawe ngalesikhathi mfowethu ngithi angibhalisela igama izandla phezulu kungecabashe nginawe mfowethu ngesikhathi nginawe ugayo nawe magaya mfowethu sidedele mfowethu ngiyazi ukuthi hayi vele yidedele mfowethu
6: mathumulisa mathumulisa njani magaya uyaphila hayi nami ngiyaphila ukhuluma nenkunzi mjekejeke wezasezilishi mthintanyeni izinja zamkhonkotha kodwa ziyasaba umlomo ubafazi bami zonda behlangene kanye namadoda abo umhlambe mbongoloza abafokazana ziyolobolo nina nca nkosi nca mesiya uyaphila tubandlela
7: umsila lo usmooth operator ulakhe sibili umsila kamagaye ingwe emabalabala kuleli naweke kuthi
5: ngizayizeni isimbali
3: nawe ibophezela fakamyeza ukuthi hayi uhlela zweni
8: magaye umthokoza nangcono mina ngiwakhanyile ngilaphaya kwamashu kodwa hhayi ngidabuka ngisho evuma ezintiziyo ukuthi nami hhayi angisho nje ngisheshe ngiyibike ukuthi hhayi ngihlele ezweni 24/7
9: Magaya wezilomzansi sezinomdeti lapha eShakazede endaweni yakho sitenga kwagcukuza kwesenkosi uhlaka
5: ngiyaloko nje afidabit emaphoyiseni asesawona ukuthi ngangisasuka
10: Magaye
11: Magaye elizitha uphiliseni ubenzana bani 98.0

Tasu kama dawa mwenye mememeza no mwenye ya sabela. Ubone mwenye mizi nga pumeleli njengo ba o mwenye ya memes no mwenye ya memes. Upo ubano zozo mwenye. Goba o mwenye mememeza o mwenye ya sabele kulegelelo aneka ubo nikaliwe lihle. Kande bandu babambisene. Kande maka jaringe hora lesho mislinde li vakashi lapa ya. Aba fana base stagina. Aula petro gozi. Ausu kama dawa. Kalenda ngoma, mfunga kalenda. Ika kalenda, leza mashkisha ngoma. Soba nabula, imisagazwe. Ngane galoko, silindeno za mambo. Lapaya wa machwele. Uzo kumbulu kutike la Icarus Fontaine kisasa. Ziatuma mtaka maa. Kate mbushula kona, jemanye mbuga. We set up mfwetu. Aikona gele la Icarus Fontaine na machwele. Lange peli ndoga zizoka kambisu mtomi bazo. Suga, siobe sikona, stiatlazela noma kanjani. Akezinte kanje, mandake kishone pansi. Kwela kithi ngithonze nazi intokazi le yamzala neyinsizo embili bakhuluma indaba enkulu ukuthi awu kube kuya ngabantu mntakama ngabe selalala imbuya ukube kuya ngabantu ngabe kade zawumokha uqiniso lo umfokansela Yeah, but they're not to be taking to me. I'm going to be out of the shire.

0: Hey.
1: Yes, yes.
0: Ngoba yabona izizukulwana zethu ney'ngane zethu zosala kulolu sizi. Ngoba uma uthi uyabheka amagayi ungathi into yangamabomu lena.
1: Eyimfethu.
0: Mabhayifotha ake siphume kuyona kodwa sithi nje sihlele ezwini lo mzansi kona kubuhlungu manje ukuthi kubuhlungu.
1: Yebo, ngoba manje
0: iyazwela.
1: Eyi, ungazi ukuthi ke sesiyobona sekuqoqwa. Basho njalo abadala bathi uyobona kuqoqwa.
0: Kodwa ngathi kuzothanda ukubanzima lo. Emagayazi ukhona into engingayinothisa.
1: Yes.
0: Kona laba abakadebela. Opposite ne-CR ngazi bathe isindawo la.
1: Ya, ya, ya, bebhikisha lapha ya. Befuna ukubhekelela, befuna ukuthi nabo bazwakale. Ya, ngiyayibona into beyenzeka kuthangi.
0: Ubonile lapha muthatha isithombe saleyanto magayi. Kuzosuka, ake ngithi mina kusuka mina nawe magayi siya. Kwelilodwa lalamazwe abizwa ukuthi amazwe aphezulu.
1: Yeah.
0: Sifike senze leyanto, singabuya sithila.
1: Hey, mancane amathuba, mancane mfethu.
0: Ngani yakwethu, ake sivale kanjalo.
1: Kulungile Coca-Cola, mina ngiyakuzwa nezwe likulalele, siyabonga. Thank you. Ngobusuku lohlanu ushibilika nomagaye, emsakazweni wakho ungaphambili izi lomzansi. 98.0 FM, usikudlalela umculo wesintu semsakazweni, sawubona.
2: Yini ngiyaphila makhaya.
1: Ngikhona bhuti wami unjani wena?
2: Hayi ngabe sewuzile makhaya.
1: Awehlise lapho umthothongo, awehlise umthothongo. Musa uba umthothongo, musa uba isithithithi umthothongo.
2: Itukushisa kancane.
1: Ehlise umsakazo bwethu, yes.
2: Hayi ngivela ngawuvala makhaya.
1: Dagi khehla lami uyaphila?
2: Hayi ngiyaphila, kunjani kuwena?
1: Hayi ngiyanithanda base nilandelana. Ucoca-Cola nomthothongo, ngathi ngabandayo.
2: Uyazi, bangathi bengazi ukuthi bengizocela nje magayi ukuthi ngizibe ngishiye inamba hamba, ngifuna kangifonele kwakhona ngoba useduze kwami.
1: Oya. Ya, ufuna nihleleni, yini le nifuna ukuyihlela?
2: Ngifuna sike sihlele, sike senze ibranje nanje, sizomfowethu le.
1: Ha, ufuna ngishiye mina enginihlanganisile.
2: Wena phela sikhathi nje.
1: Ah, wena bethu, na uhlele ezini.
2: Angazi ngihlale ngendawo ngisele ngihlenze.
1: Hawu suka madala ngiyayithanda ke leyo. Phila ke mthethoko baba phila. Sifuna lokho.
2: Ngina mathele nje magayi unobona igru le namathisiki ikoko ile ikokolo noma yini.
1: Ah. Washiso
2: undale ninamathele nami nginamathele kene.
1: Washiso kama wawa wathi ngithe ncinci magayi. Phila baba siyabonga.
2: Ngiyabonga magayi ngiyabonga.
1: My brother, thank you very much. Ya, ilula kanjalo nje lento ukuthatha ucingo lwakho uthi 0604807164 kanti mawenze njalo I swear to you mina ngizokwenza kanje usemsakazweni sawubona
3: baba mdayi
1: ninjani bhuti wami
3: awuphilile sengobona lapho
1: ya ubani lokuphi nezwe
3: ujamani mntonge lutho
1: ma inathingi umuntu awusuka
3: kanje sikhothe mkezi kuda ngisabela ngingayikhekhe kaphini
1: MJs lana idla khona umuntu.
3: Hayi mbethu yazi nawe uthi ngabe uthanda ukuphakela noma ngabe yini phela sifuna uhambe udlanga.
1: Aw ne aw akufunywe ekhaya ungayi waphuzanga ngisho amanzi. Wayisho njalo uma engizala ethi akuphunywe nje emzini nomuntu ungaphuzanga ngisho amanzi. Kufuna umuntu
3: ayi. Njalo.
1: Yes, yes.
3: Njalo inyama mina yakhoza kubamba noma ungayikuphi endlini wakho.
1: Nenja kulungile. Ya.
3: Hayi nawo makha.
1: Now to khona mfethu khona.
3: Hayi ngindawo mkhulu.
1: Thank you Khehla, thank. Hulo tjola ngesikhalo. Kulungile usemsakazweni sawubona ebusuku lohlanu.
3: Eshe bakhaya.
1: Eshe tsizwenye kunjani bhuti?
3: Hayi uyaphileka ngani yakwethu.
1: Sikhona mfowethu ubani lo kuphi nomhlaba?
3: Isoka leJudla lesizula sengujini isigodi sasha nje.
1: Hawu suka madodhi ilenda cha. Isoka nje leJudla.
3: Hawu. Ilenda ke usakubona labo sphesheni.
1: Ngokumbuzo sichefeni hawa lo.
3: Sipusha kubona ilenda ezabi le.
1: Hawu bantu ngiyakwemukela efonini yakithi.
3: Hayi siyabonga kakhulu makhaya ngifile nginamezweni.
1: Thank you bhuti wami. Thank you very much. Thank you. Hulo tjolo ngezingani. Ngathathu semsakazweni sawubona.
4: Sawubona makhaya.
1: Ninjani mfowethu?
3: Skona umgoma lo, khona lemfuna.

Awu suka madodhi yapho na uphakamisa izandla zombili ungecabashi uhlele ezweni. Awu kodwa kanti kwenze njani ngalalo moyo ongala nangemfume umngoma kungeneki sengisemkhomazi kuyaphinda futhi angeneki asiqale la siyabuya. Zidle ekhaya mntanami.

0: Ya, uthi le ngoma iphuma izolo mfowethu.
1: Iphuma izolo magaye nje sikhuluma nje online impela ushukela wami lo uhamba phambili kakhulu.
0: Bayawuthanda
1: abantu. Bayawuthanda abantu lokho kuyasithokozisa engathi bangaqhubeka.
0: Ake ubabiza abantu. Bonke abalalele manje ukuthi kusasa abaphuphuthume workshop.
1: Ey balalele emakhaya amabhinqa bathandi bomculo kaMaskandi bathandi bomculo jikelele ngiyazethoba ngumfo kaNkomo ngokhalendele eminyaka ngiyanimema ngithi ngicela niphelele workshop eMasterbisweni kusasa sobe sizonenzela into enhle ngendlela eyisimanga isupport yenu asiyilutho ngaphandle kwenu ngendlela esinihlelele ngayo ukuthi nizojabula ilineup yethu yavutha siyacela niphume ngobuningi nizoseseka kusasa
0: awubagabusele nge-line up usakhuluma ngayo ukuthi obani singabalindela la abazobe bezonichaza
1: ey zikhona insizwa lapha esizimemile bakhona omacibhaza bakhona omagrebhisi bakhona obahubhe bakhona obhutithwasa bakhona omjolisi bakhona obhutisaliwa ziningi insizwa bakhona omasithera bakhona omashendeza ziningi insizwa ezobe zikhona bakhona ochanele nduku omapendane kobe
0: hayibo
1: simbukusidini
0: kushoda umcimbi yolo nomkhulu kakhulu
1: la mkhulu lo yamcimbi njengoba ngisho magaya ukuthi kusasithe kuyovaleka
0: ngiqala ngasikhathini lo mcimbi
1: umcimbi uzobe uqala ngo 9 ekseni uyozuphele ngo 6 ntambama
0: awukwenze kuyovalwa mntana
1: konze kuyovalwa kube qhuma ingoma nje
0: siyasuka siyangala ematsheleni nje sobe sisuka ngala
1: masuka nje ngala siyakumatshiwelele kunjalo sibambisene Dehot.
0: Ay, sugar lava mi pera. Ay, ay, ay, sugar lava. Wey ntombi, nathula nje nathi duni nakonakele kangaka. Tshelani mina kunjani ukusebenza namatshwele?
2: Yasebenzeka
0: nawo yasebenzeka
2: yasebenzeka
0: uyithe uyiqisha ngoba uyigitha ngoba leqisha ngoba
2: yebo kunjani
0: unesikhathe singakanani usendele empophe ntombi unesikhathe singakanani usebenza namaqisha ngoba
2: sesisidala kakhulu isikhathi ngiyaqala ngisemncane
0: yes yes le nto ngayiqala ngingaka ngaze ngaba ngaka manje sengingaka
1: uyabona nje wemagaya ungenelela lo mntwana lo ngaqala naye ugida naye ingoma wayefunda ugrade 3
0: wow
1: njengoba nje manje esenza umatric
0: hayibo
1: ugrade 3 ukhulele la kulesi sami
0: sami
1: yebo
0: hey kusho ukuthi useneminyaka manje eza la eshumi
1: yona ngane ke lena ngoba uyiwele iwele lakhe alikho benalo sina liwele lakhe selokusayidonsa nje kuze kuzobe imali
0: alikho

0: Kulungile, kulungile. Na umlaleli sethi mina amagaya ngiyobe ngikhona sawubona.
1: Yebo, sawubona magaya.
0: Ninjani budi?
1: Hey budi, ngiyaphila wena.
0: Sikhona baba.
1: Hey, ngibele lezinsizwa zangapha.
0: Ya, nangibingelele umlaleli yamuthi.
2: Ah, ngibingelele, ngiyabingelela budi njani?
1: Khala, khala ndilinya.
2: Kunjalo, kunjalo, kunjalo.
1: Ngiyaqala ukumizwa leli gama, negama lakho zikhala ndlela eminyaka elowaziwa kunjani
0: elinaholiti
1: mfowethu lo okhuluma naye ujabula kuyafikana la emawoti odungwale kwalongoma.
0: Yes,
1: yebo mfowethu, ngithi ngoba waqabanga ngo-2015 ngoyibambile kusho ukuthi sengizokhanyaka manje ngoba nakho nafonela ingoma yakho uhlukene lo uza kahle.
0: Yes.
1: Kodwa ngokufisela inhlanhla sengathi ungaqhubeka uyibambe nje. Mhm. Ngoba senibalini ngapha ngalini inkomazo lo moya wangapha masemanya.
0: Yes.
2: Mhm.
1: Khona lesizwe angabini badisho lo lomfana lonyolo emhlophe.
0: Yeah.
1: Hayi. Hayi, yena ngiyafisa ukubona isizwe ngoba naye namagida angomakhe ayadlala isizwe.
0: Mm.
1: Yeah, ngikufisela inhlanhla, ngiyabonga amagaya nibe right
0: futhi. Siyabonga, thank you very much. Siyabonga kakhulu. Ukujabula kuyashintshana. Eh, suka madodana. Nanga omunye umlalela ke simuze ukuthi uthini usemsakazweni sawubona ebusuku.
3: Magaya uyaphila.
0: Ngiyaphila ma, unjani wena?
3: Ngiyaphila, ukhuluma noNqanzane eziko kodwa waseBergville kodwa usekhona ubhe ngokuhlala.

0: isihlahla sami lesi sigcweleni awuphinde lapha.
1: Hayi isihlahla saba grapesi lezi sigcwele imbuzana.
0: Hayi
1: ke phela abafana babhemela phaswas.
0: Asidli ke.
1: Hlobo.
0: Usemsakazweni izilo mzathu sawubona.
2: Makhaya omkhulu njani?
0: Hayi sikhona buthozani njani wena?
2: Hayi siyaphila, niyaphila isithuto bafowethu.
1: Siyaphila buthi njani?
2: Hayi uthokozane nikhuluma naye bafowethu. No uyazi thini? Ngifuna ukukhola ngale ngoma le ngisayizile kwashukela. Uyazi ukuthi le ngoma le ngikwentshela umhlolo bafowethu ukuthi yazi ukuthi nabanye abasakazi bemisakazo bayafisa ukuphawula ukuthi abavumelekile. Ngicabanga yabo le ngoma inyakazisa ngisabasakazi bemisakazo. Even nabalo lomsakazo bathanda ukuphawula ukuthi abavumelekile ingoma yabo bafowethu inzima kakhulu ngathi ingoma okushaya unyaka. Inzima kakhulu ngoba ngoba ngisho nje ukuthi ngisabasakazi bayafisa ukuphawula ngale ngoma. Inkinga ukuthi abavumelekile ingoma yabo bafowethu inzima kakhulu.
0: Ah siyabonga
1: ke siyabonga siyabonga wokhulu
2: ngibonga laba bafethu
0: uNkulunkulu ni kusasa ubhizi ngani Thozani why ungaye workshop
2: angithi manje ethi manje angithi ngiphathe ngilo ngihambe ngilokhunje kodwa amagaye sobe siqoxele yami ngoba isisa lasibhe usizo lakho la
0: kulungile hayi kulungile inyilanga
2: Thozani isizo ayiqala engoma yale ngoma into engiyithanda futhi ngale ngoma yakhe bani timing yazi silima gaya vele lento engayisho angisazi uma kwakhona angisazi kwakhona bani ngithi mina engathi uma ucula umasikandi aba nayo ingoma ehambisana nesikhathi ezokuthi lowa bantu bejabulisa kodwa bethi beyidlala ibihambisane ngizokuzengakubini ngilalapha ya TikTok yenza into ethe ukuba ngapha bayayithanda ingoma kanje kakhulukazi into
0: hayi ngiyakuzwa mina Buthozani siyabonga
2: siyabonga kakhulu ungabonga
0: Right niyazwela ke chabalaleli bayuthanda ingoma yenu futhi ke bathembisa ukuthi kusasa bakhona workshop usemsakazweni izwi sawubona
2: Awe makhaya futhi
0: ninjani buti
2: Ah ngikhona ngikhona ngani ukuthi awuze lo sizwe lapho sithi siyamazini Coca-Cola
0: nangebusu yamazini Coca-Cola
1: Coca-Cola ngiyamazi kakhulu lapha workshop ngiyazi ngiyazi leyo nsisa ngiyazi kakhulu
0: abuzwana
2: akabe amakusasa lakanjani yazi nawe sindawonye
1: ah futhi omdala ngiyabonga bengazi ngeke ungabi khona
2: kanya kwethu awuphili nje phela baba
1: thank you thank you
0: siyabonga kakhulu thank you sposi Ayichikulungile ithini into nisabavulela abafisa nabo ukuzonandisa mhlawumbe umuntu bengazi ngalomcimbi kodwa usezwile manje naye uyiartist ufisa nje ukuzolekelela engakhathalele lutho nisavulekile ninjani
1: Ey cha ngiyafisa ukuyicacisa le kumagaya ngoba eyile yanda yase webshop inemthetho yakho na
0: Yes
1: lapha na besine open mic eqala ngo 9 to 12 abafowethu ke bangifonelile ke ngoba besifuna ama artists awu 10
0: right
1: ukuze sibambe isikhathi because last nabantu abazobesuka ko high flats koqobo asifuni mebefika labagcine bengaperform ngenxa yokuthi thina isikhathi sisishayile so njengama nje kugcwele kusuka lapho so ngo 12 sobe siqala line up yethu le kwi poster until kuyoshala siyasikhathi impela mawuthi uyafisa ukuzosichasa ungeza nje in your own risk
0: yeah.
1: Wenzele ukuhlamba emakhona o

0: ungabi khona kona ngeke size sibavimbe kodwa sengenzele ukuthi umuntu noma efika abe nalo lolwazi mhlambe kungenzeka gcina abe nenkinga ethi ayifani naleyo
1: angathi sagibelela ubala
0: kodwa kuthiwa izikhala zikhona cha ngowezikhala zikho kodwa makuthi nedlozi lakho liyakhanya liyakudinga ukuthi leya crowd ezobe lapha ikubone ngeke sikuvimbe ngalutho
1: amen
0: amen
1: siyabonga banikeza inombolo nje ke mhlambe abazobe beduka noma belahleka abangakwa
0: Okay, inombolo engitholakala kuyona ithi 0799
1: yes
0: 433 691
1: iphinde futhi
0: 0799
1: yes
0: 433 691 ungakwazi nje ukungiwhatsappa lapho mhlambe ngalula uma uzongifonela ngoba iyosuku lakusasa mhlambe ngizobe ngithanda ukupintshela mhlambe
1: WhatsApp ngoba WhatsApp wakho ngabonakala ngesonto
0: esi futhi nakhona nangesonto kancane ngoba kube kukhathalekile.
1: Yeah. Sesivalelisa intombi nithini nina? Bizani insizwe workshop. Babizeni.
2: Siyabamukela nje bonke abantu abazofika namkelekile ngezandla ezimhlophe.
1: Yes.
2: Umuntu nje kosiyami welcome.
1: Wonke umuntu welcome.
2: Wonke umuntu welcome.
1: Le insizwa nje ifuna ukufiliyela.
2: Nentokazi. Abeze bazozibonela bona ngawo abamehle.
1: Ah, siyabonga. Ntombi nawe uthini ikosokazi.
3: Ikosokazi bakithi liyanamkela kakhulu.
1: Yes.
3: Izikhala zenu nje zobe zikhona wonke umuntu wamkelekile ukuthi afike.
1: Mfethu.
3: Sokujabulela ukuba khona kwenu.
1: Siyabonga kakhulu bafethu sinifisela konke okuhle enifisela khona.
0: Siyabonga kakhulu.
1: Mhlambe yiphi ingoma ofisa ngiyithinta kancane senihamba. Othi nje hey yabona emagaya we mangase udlalele na mfethu kuzonyakaza nomuntu umuntu uzokhanzela indlela yakhe athi nge workshop kusasa.
0: Ah khona le elapha ngoba isithathi sibuyisele enkosini ithi noma bengasithuka.
1: Awu madodoti.
0: Awukuthinta yona nje uze lo oshuni ngendlela esidlale ngayo lapha ithi noma bengasithuka.
1: Kodwa
0: siyophumelela
1: noma bengasithuka
0: ibhalwe kanjalo noma besithuka
1: oh noma besithuka
0: yeah noma besithuka
1: yini ingathi lana khona sebeke bathu kunigadla yini
0: hayi cha nje le ayikhulumi ngathi uqobo nawe nje magayi ngenzeka ukuthi ibheke nakwena
1: general
0: JEC general nje ithinta wonke umuntu
1: amen
0: ngoba thina siculela thina kuphela
1: culela nabasemakhaya
0: yebo kunjalo
1: lonile ke calendar engena holiday
0: sesiyocela basifollowe-ke nalapha epagini letha amagqisha ngoma SA siyacela niyogcwala kuleli page meseke niyaku YouTube ni view umculo wethu naku Spotify siyabonga kakhulu ethu
1: Siyabonga kakhulu. Niyamazi uSithombe?
0: uSithombe siyamazi kakhulu. AmaDanish namani Danish.
1: Into
0: yitho.
1: Bye.
0: Siyabonga
1: kakhulu. Thank you very much. Right ezasehlokozi lezinsizwa. Ikwazi siyakwazi kakhulu ucingo. Ah, suka. Right siyabuya ke la masibuya. Sokhuluma nodokotela wengoma. Uthi isitha sempumelelo. Ukhona la endlini.

0: suka matata, suka suka suka suka suka suka suka. Yeah, udokotela wengoma.
1: Ifishani impilo, choose yourself.
0: Oh, izikhathele wena. Kelekele, sanibonani matata.
1: Wethu unjani impoka makhaya?
0: Hayi, ngabe senzwile.
1: Wethu sizokuvumela ingoma la. Insizwa uma ngabe isimemile noma umnumzana emesimemile.
0: Yeah.
1: Kufanele sibuye sibe nehubo lakhe.
0: Hayi bona.
1: Senumagayi isibongo esikhulu kabi lesi.
0: Hayi
1: bayi bayi bayi. Ugumede phela ophezulu.
0: Kusekwezindoda.
1: Nekuvuma ukuthi ugumede inkosi.
0: Hayi amangoni afakathi hayi vele ngibethe ngibethe uqwabe ngakwela kini.
1: Yabona mfowethu ake sikutshele ukuthi wena uba.
0: Yebo.
1: Umagayi umfokandusi. Kwizilo mzansi. Uyadlala ingoma. Nonga mthanda uzomthanda Nonga cwala uzocwala bathi nonga ivuma uzoyivuma
0: ha suka suka suka suka suka
1: uma

0: uyayidlala ingoma lomphemo ungamthanda uzomthanda ungacwala uzocwala bathi ungayivuma uzoyivuma
1: yey ikomposweni
0: lengoma usungayifaka ibeat
1: hayi kahle kakhulu
0: cha uyazi kwenza kaleni sezingena la Sezu moya othando kuwena.
1: Ah, siyabona.
0: Ungathukile phela bese umoya othando.
1: Cha, uthando uyaluzwa mina ngiyanizwa.
0: Ake simbhale kokugcina.
1: Uthando lwezinsizwa.
0: Akunasimphele kokugcina. Awuvumi ngani magaya?
1: Eh, mfowethu,
0: ukuthi

0: ndawufe nginalinumber 2
1: yebo
0: ngangihamba zonke indawo esathi cause of engishaya ngivala
1: yes
0: kunomunye unyaka engathuthwa ngemoto encane kathisha wami uthisha umqadi
1: yes
0: sengiqedile ngazi kwenzakalani
1: ya
0: kwathi sengena ispani sam bamisa abantu abadayisayo labona labadayisa ukudla la manje ngoba umdlalo
1: yebo yebo yebo bathafula
0: bacela ukuthi ingoma yalo wamphem lo lo isibuthu butwana ngingangisemncane la
1: yes yes
0: sicela le ngoma le isine sesiqoqile
1: ha ha ha
0: kwaqoqele ukusenza njani sibuyele emuva siyokhumula sihlale phansi cause elistin sesibekwe kugcineni nayi ke catch
1: yeah
0: sebe sine bonke abantu abawu 20 something ikhona
1: right
0: seyo sinathini siyasina kubizwa ama results number 1
1: ha ha ha
0: kwathiwa siyomqeda lo ngabona ngothisha engibambe ngifake emotweni ama results mina ngawafica esikoleni ngomsomluko
1: uqedwa yini manje
0: oh bona ngizomdlula insizwa phela la ebezazi ukuthi izogojela kanti ngizofika mina ngiyithwela mina ngaphethe izibongelo zami kudlula abamdelele ngoba unesakhiwo sokhluphe kanti abazi ukuthi bashiya inqolobane la nje
1: wabengizona
0: so umculo ke ngabe sengawujoyina mfowethu bengifunqale kini kumlando wami
1: kancane yes yes yes
0: umculo ngawujoyina ngaye GMD kaGumede uzobela uhlekeke istudio saka Gumede umuntu oshaya ubasket uGumede oshaya isiginci uGumede omixayo uGumede imina ngiyalitha kuGumede kunenyingoma enginazo ngibhekwa ingane kaGumede
1: kuGumede
0: akwazi kwaGumede fowethu ngabe sengakhipha iEP yami yokuqala 2024 October 25
1: yeah
0: umjovo angithi udokotela wengoma udokotela uphathana
1: umjovo
0: ah mfowethu angithi ngizola ukuthi mina uma ucanga udokotela urelate ukuthi udokotela nomjovo yihamba
1: kodwa lo owengoma
0: owengoma ke lo ingakho mfowethu nako khuluma ngapha
1: lamakha ngiyabona umjovo yeah
0: unani unani
1: uno power
0: lomculo uphuma umculo la emjovweni
1: jovo umculo
0: mfowethu kanti uyabona amakhaya shuthi yonke ihlangene yahamba kahle iEP yami yokuqala kuyawa ngithi ihambe kahle mfowethu
1: yes
0: ngingithi siyangena la ku YouTube la zonke indawo lezi
1: ngibuka phela
0: ngibuke abantu abadala kade baqala ukucula sebakhipha ama album ngama album
1: yes
0: ngizoqhamo ngane EP ame ngoma ezu 6
1: yes
0: ingoma zami kudlula 265 days eyodi no 2.5k hey no 1k o 1.1k ngithi mina ngihlula abantu kade babekhona ngabuye le studio kephi e GMD
1: yep
0: laphinde ngaphinde ngenze njalo ngabe sengaphakathi inkulu yomnumzana
1: abayoni
0: ah mfowethu nayo ke ngikhuluma nje nawe ukuthi asincenge umuntu manje sigijima ku siyakutetheke la sibheke khona
1: yes
0: uNkulunkulu lo wemuhle nje
1: mfowethu
0: ingoba yini ngizobasa igodo mina
1: yes
0: angizile nomlilo wamaphepha angijahile
1: yebo
0: uNkulunkulu uzongikhulisa ngani ngesikhathi
1: ey kupholiwa kutyadazela
0: ngesikhathi Angithi manje bangiza nje uyabona umjovo wami lapho usazozo nasisekhona endle kusazofudumana
1: tshela mina
0: ngizobetha induku iphathele induku magama
1: awuthi ngibafudumela yimi ufuna ngibafudumeze ngayo manje ethi yipho jangidlale manje ezobafudumeza ngempela
0: mfowethu
1: yeah
0: kulesikhathi sikusona
1: yes
0: ugiya akukhulu kakhulu
1: yebo
0: asibe honest ngeminyaka ngineminyaka above 40 awuthi ngisho ngamabomu nje bazobona kwama interview ngiyawusha umnyaka
1: yebo
0: uyabona ukuthi emhlabeni siphila kona kunjani
1: kunjalo boss
0: mfowethu ngahlala phansi ngathi uNkulunkulu ngabe kwenzakalani emhlabeni sakhile na ngabe sengabuka emakethe ngathi mina abafowethu bonke abaculayo sebe ukhavile umjolo nezothando
1: yes
0: sebe khavile sebe kusho konke bahethekile bathandile ba uyabona ingoma zimnandi ngiyazidlala nami ngathi mina yiphi into engakakhulunywa la ngoba umculo uyimsebenzi wawo ukudlulisa i-message kodwa nge-melody.
1: Yep, yep.
0: Ngathi kanti ngizovela ngalelo langa ngihambisela umama ukudla emsebenzini lunch.
1: Yes.
0: La ngaphansi kwe-bridge market bro.
1: Yeah.
0: Ngiyadlula magaye ngibona ingane imili ishokekile yabo imengephula yabona ukuba kuthi uyawazi ukubona umuntu osekhaya ingane imili ngithi mina le ingane zonke la ngathi uNkulunkulu khona kufanele sikhulekele sikhulekele i-future.
1: Yes.
0: Enempilo engcono. Kivele ngibe emotional futhi
1: unjalo unjalo unjalo but usizo
0: sikhulekela sizabona ingoma ezoyidlala manje futhi ithi sikhulekela i future enemp

0: bukumkhomazi liyagcwala uthukela akusho ukuthi impula yonke leyibambisene
1: yebo
0: ingakho ngibona ngisebenza kanje
1: kunjalo asithatha umlaleli asithatha umlaleli umlaleli ngasekhaya 0604807164 uzwa kunjani usemsakazweni sawubona
2: Hey, kombo kanjani baba makhaya?
1: Hayi, ngamsuzwile mfowethu ayizwela nje ngcobo.
2: Bona mfowethu, bona insizwe ehleli bayo lapho.
0: Udokotela wengoma mfowethu ogumedele emkomazi la ngiphuma khona.
1: Yes.
2: Hey, shotokotela wengoma ukhuluma na exekhulupele manje.
0: Hawu, hawu, hawu, ukhuphunga lapho mfowethu.
2: Exekhulupele.
0: Oh. Wemfowethu ngiyaphila wena unjani?
2: Ngikhona mfowethu mphezulu la indongolo yokuza hostela mfowethu akwazi KK.
0: Yebo, yebo, ngiyabona Clement.
1: Yes.
2: Hayi manje kutumala nje yabona ukuthi ufike lapho nje udokotela ngempela ke manje.
0: Hawu mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu phela musuke lapha KK vele wehlele ka K nje ekhaya kwaMashu ikhaya lami lelo futhi enginalo futhi.
1: Ah madodhe.
2: Uyabona wensizwa le ngoma ongene ngakho okuqala ngena lapha esitudiyo.
0: Mfethu
2: ngishabe mfethu ngoba ngazikhuze mina ngishabe mfethu manje ngijuluke ngimazi ngeke ingoma ongene ngayo.
0: Shiti man damethi man. Ay.
2: Yabona wimpizo wimpizo awazi wimpizo amadungu mangako ekhaya.
0: Akizwa mfethu
1: amadungu.
2: Amadungu mangako amini.
0: Ay mfethu ungafiki lapho ngoba uyakutshela ngene yilaka.
2: Nazo ke futhi bala nsizwa makhaya ngiyabonga mfethu.
0: Kanjalo.

0: Inombolo 060480-7164. Sinomgunu phakathi awu yeyeye. Uline lindzomsakazo. Asimthathe umlaleli usengenile usemthakazweni sawubona.
1: Angizobona makhaya.
0: Ninjani bhuti?
1: Ikhona.
0: Bingelela bhuti, ubani lo uyena oshutayo?
1: Uqobolwane.
0: Ah, usenokuzela, akangathi uyozela kancane manje.
1: Hayi, lutho mfethu ngilalele nje.
0: Nangu umngoni wemkhize bingelela bhuti.
1: Awumngoni nje wenodwa.
2: Hawu siyaphila wena okhanyama saswini.
1: Hawu. Kheke kodwa ukhathathela kule dududu. Ungene ngoba wayithula phela.
2: Yebo ngoba impela ngomtsitsi waze inkaba yamela le dududu mfowethu.
1: Ngizo kahle. Maphi le ndawo lapho dududu esekliniki?
0: Umaphi ngase clinic ubuze ngase clinic.
2: Oh clinic. Oh mfowethu e clinic ingakalinsi lapha ngithi noma usho ukulentsha i clinic ngasemathangeni.
1: Yeah.
2: Hayi mina ngase stolo kamqadi mfowethu ngaka mathawulu ugumede.
1: Hawu kuzwa lapho yabo
2: ngawo ngizobe diphini mina la ngizalwa khona.
1: Ekhipheni intsheko ingaphambili.
2: Akuzwa
1: intshekombo.
2: Intshekombo ye abonake mina ngigibela iphesa entshekombo mina abe ngigibela lapho ebreya. Ngigibela entshekombo mpela iTaxi le etsheni likaNkombo. Ka sithole ringini.
1: Wasithole yabona ringini lapho ushone phansi ngabe.
2: Ushone wehle ngomabetha uze uyofika phansi kaQiqo.
1: Awu, uthathiwana.
2: Awu, bethu yabonga kakhulu mfethu. Ikholi yakho nje isho likhulu kumina.
1: Imnandi lengoma yakho ngeke ndoda ngeke hayi. Yithi ngoba bethu sikhona.
2: Gijima mfethu, gijima ku YouTube, gijima ku Spotify, ugijima ku iTunes yonke indawo igcwele ilinda wena.
1: Akizwa kahle.
2: Uthi nje dokotela wengoma ungesabi.
1: Uqhubeke kanjalo nje mngunu wa uwashintshe.
2: Hawu ngiyabonga kakhulu mfethu.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Thankela.
1: Oh gayo gayo.
0: Thank you kids shutayo.
1: Uyelo.
0: Thank you baba, thank you siyabonga. Oh so basukuna yini phela ngcono.

0: Yebo sisini njani?
1: Ngiyaphila njani mntana?
0: Ah, uqonde kwazi watsheka.
2: Yes.
1: Ngiyabonga nami ngibile ngaba khona kwaqiqo eminyakeni yaboba yabo 1970 something.
0: Yeah. Oh, we ngangisayipupho lapho.
2: Hey, yo bunga ngamgo.
1: Okay, ngiyabonga ke ukhumthiyane lo.
0: Ah, siyabonga.
2: Mthiyane omuhle.
1: All right, so.
2: Hey. Uthini ngama 70s bungakaziwa?
0: Ah, mfethu.
2: Yo bunga nje, hey.
0: 84 mina. Buka ngisho ngiyakutshela, ngama 84 man. April 15, ngama 84.
2: 86 ngangenza first year. Ngizokuzwa umsebenzi yami ngimbili.
0: Uyazi ha? Kanti zonke uma ngithi ngikhamba lapha ngomnyango. Hey wena.
2: Kodwa buka uthi ungakanani.
0: Hayi uNkulunkulu.
2: Hayi bo. Hayi umehlule ngisalwanga. Hayi bo.
0: Injalo nje.
2: Akholakali. Akholakali mngoni. Mngoni isikhathi siyahlupa. Ake unxenxe nje abantu ukuthi ake bengene ey'nkundleni zokuxhumana bavukuza umsebenzi wakho nje bangene ngathi bayagula.
0: Bathande bomculo kamasikandi.
2: Yes.
0: Bathande bomculo bonke.
2: Yes.
0: Bese ngiyabanikeza uphaphe laba bemasikandi.
2: Yes.
0: Ngithi bafowethu, bodadewethu, bomama, bogogo, ingane ey'ncane. Umculo wami ke mfowethu ngicela lo mculo kuthiwa neutral.
2: Yes, but
0: yes. Ngithi neutral umculo ngalalela ngisho
2: noma.
0: Akushiki ukuthi mina ngabe ngene ingoma yami kuthiwa ehlisana ivolume leyo nto yenu.
2: Yebo, ingane ingalaleli ingane
0: leyo. Angudlali mina uloto yenu, angiculi uloto yenu mina. Angiculi mfowethu. So ngicela ba ngicela isupport enkulu bafowethu kunina. Ngiyayibona. Yazi ngiyibona ngani mfowethu? Ngiyibona ngegama comments. Kule EP
2: right
0: ngifuna ukutshela bethi record engiyibreakile mina ngiyahambe ngiyitargetela izinto
2: yebo
0: nginama target ngibele ngiwafeza
2: ukuthi mangeke ngafika la
0: yebo uyabona mfethu out of 100% ama comments are negative mhlambe abe u 2%
2: yeah
0: shooting no 98 wabantu
2: abancomile
0: and yazi ke mina amagaya angana noma kuvumelene kodwa ngeke ngize ngiyithuka inhlamba
2: yes
0: bengithi mengibona umuntu ocomment e negative
2: yes
0: ngifike ngipresse ikhanda lakhe lapha ngibone i profile yakhe bese ngiyabona u stress
2: Eh,
0: ngithi TikTok uyawazi ukuposta into. Ithale nomuntu ovele elimalela bese ethi angeke ngiyifengethe. Ngakhululwa yilo ukuthi akekho umuntu ovela ehappy laba abacommente negative. Abayihambele nosizo labo ngijabule nabajabulayo. Bayancoma abantu basijabulela kwethu bajabula kakhulu and
2: okuhle futhi abajabulayo baningi
0: kunabagxekayo futhi abekho mfethu baba uziro
2: 2% vethu sowufeyilile lapho nje esikoleni
0: uthole 2
2: awu uphase kanjani
0: mfethu ngihamba nensizwa
2: yami yaye futhi isondela isondela
0: sondela
2: insizwa awu pepetho hey boka kwale yaphila
3: ah ngiyaphila
2: bingelela mfethu insizwa zonke ikwaziyo
3: sanibonana lapha emakhaya umsengi lo mamoyizela wagwala bamazi enkundleni zokuxhumana
2: mamoyizela
3: Yeah.
0: Awu manje mangimfonela ngithi Moisela noma Moisela. Angiyishuthi halu.
2: Yeah.
0: Ngiya Moisela noma Moisela athi tote.
2: Ayi bese Moisela kaphela. Awu siyobona kuphe kaphela.
3: Ayi love khona
2: phansi. Ona uphansi love.
3: Yeah.
2: Embumbule kama ngehlezi. Awu sokubona la siyabonga. Khoku umnjani ukusebenzana nalezi zobona. Hayi inomfutho. Uyabona ayizwani sinoko lezi zobona.
3: Yeah. Hayi kumnandi kakhulu.
2: Kumnandi yes.
3: Kumnandi kakhulu.
2: Hayi ngembodo dokotela usemandleni, usemandleni dokotela. Akancengi nje ubadash ingoba yakhe ayincengi.
3: Hayi asiceke umuntu. Asifikile nje kuyacaca.
2: Hayi kuyacaca ngempela. Abantu abafisa ukuxhumana nani inkundleni zokuxhumana nikhona ningobani kuze kanjani?
0: Mfowethu ngine social media yodwa cabanga
2: ngilungile
0: nayo ngino TikTok
2: yeah
0: ngikubona uhlelo lesidlekalo
2: yes
0: idlekalo ngino TikTok
2: yeah
0: ngino TikTok
2: yes
0: so njengoba ngino TikTok ngudokotela wengoma hayi udokotela wengoma dokotela wengoma
2: uwawufa
0: hayi uyapho u
2: yeah
0: u nesigugu ukukhumbula isikoleni mfowethu ku TikTok udokotela wengoma
2: yes
0: mfowethu abantu abafisa ukuthi sizoba nandisela.
2: Yebo.
0: Yazi mina ngiyonandisa emakhaya.
2: Yes, but.
0: Ngifike ngikhohlwe performing ingoma zami.
2: Oh my God.
0: Ngoba mina ngiyavumisa. Yobona sasa le ngoma

0: yes, ungena la usibingelela ngesmile.
1: Yeah.
0: Sabukana emehlweni. Ngathi simvumele mama Yozane.
1: Hawu, mathu.
0: Yo angithi wena usamukele ngothando.
1: Amen.
0: So ke njengoba ngikhuluma nawe sinesimemo thina already futhi.
1: Yes.
0: Esisendwedwe mhla ka 14 June.
1: Yes.
0: Basilindele endwedwe.
1: Buka njalo.
0: Sobe siyodlala lapha.
1: Buka njalo.
0: Yabona ngoba mekugcwele abantu mina mengabe sengivumisa ke ngiyawamisa ama plate.
1: Ah, mathu.
0: Ngicela nimise ukudla ke kujatshulwe.
1: Yes.
0: Bese kuyadliwa ngoba akuvumeka abantu bendle bethu.
1: Yasanakile unawo.
0: Inamba engitholakala kuyona noma isitholakala kuyona.
1: Yes.
0: Yizwa phela mina ngiyengilalela iradio phela.
1: Yizwa.
0: Ithi number 082.
1: 082.
0: 6408
1: 6404
0: usibize sizokudlalela ukhuleke wena ukhuleke usibize wabona
1: awu buka nje usuka le mbumbulu yendwedwe kusho khona njalo ukuthi abantu
0: angithi lo nje yebo yebo yebo so nje bethi ngiyabonga kakhulu emakhaya bona bethi thubo sinikelana mfowethu
1: yes baba
0: ningange ihlaba zolwandle
1: ningange
0: rice 10 kg
1: awu madoda ngiyabala uzofaka cellphone yakho
0: iba siyafuduma
1: ale fake rice ni ngoni nathi kuyintokozo mfethu kuba nawe ngifisa nje umucodo sengikhipha mfethu engase ngikhiphe ngawo futhi owazi ukuthi uzobagitaza abalaleli
0: mfethu ngizophinda futhi ngitheni kwena ngithe asigidi
1: yebo
0: ingoma ngiyakhiye ngizokunika yona mfethu ithi uyisitha sempumelelo
1: oh yeah
0: wena angikhombi wena makhaya ukuyacala
1: hay no ngiyakuzwa
0: ngithi nje uyisitha sempumelelo wena uyazi ukuthi indaba ngithi wena ekugcineni
1: yes
0: ngifuna ukuthi relate nomuntu osuke ezazi ukuthi enze into wrong
1: yebo
0: isitha sempumelelo kwemakhaya umuntu ozofika athi kuwena makhaya ubhizi nje uyakabasa redweni ebusungu olevene ngabulela
1: yebo
0: uyisitha san lo muntu
1: sempumelelo
0: athi oh Dr. Mpela bavuka ebusuku bahamba eyitashini zama red
1: yini le lento yakhe
0: eh emvoka lokhu uyafica ukesha ungane yabantu iyabhiza ba esefweni aqhamuka ihlukumeze ngoba uyibukela phapha ngithi ukesha isitha san
1: lesempumelelo
0: isecurity melifuna ukumsesha athi yani kahle nina isitha san
1: lesempumelelo
0: angithi uyamdelela mphele umuntu oshalela umgaqo
1: yebo
0: abona abantu besina lapha workshop kusasa kushisilanga athi we ngengenza ende mina ngiguli
1: isitha sani
0: isitha sempumelelo le
1: wena
0: uhambe gxeka abantu abazama ngomculo
1: yes
0: abatohozayo
1: yes
0: abona umuntu oshanela umgaqo amgxeke abona abantu besine market ubaxekelani sithandini
1: ngoba uyisitha sani
0: sempumelelo wena uyisitha sempumelelo
1: Phakathi hayo mngoni yeyeye.
0: Siyabonga
1: kakhulu mngoni. Sikufisela konke kuhle oyifisela khona.
0: Wethu siyabonga kakhulu magaya uNkulunkulu ande uthando lunye.
1: Amen.

Sobazelani insizwa madoda. Uyosalibongo. Izono ezosala sibathamda. Awu madoda, lalani insizwa kudla macho. Ayikhona ukudla, ukhona ukudla. Usaba lo wala.

Hayi man, mabhalile into zakuthi man, uthi akumingelele indosi ngithi nje ngihleli nawe nje ngikulalele. Usihlalo semantsomini lo lapha enandi etafuleni. Uthi ke lokhu phuka lapho mabhiza, uthi sonke nangala eshowe egcina inhliziyo. Yesithi nje zidle ekhaya, umuntu olugama engxa wakhanyile lo liphansi eshowe egcina inhliziyo. Uthi lona ke ngihleli nawe magaye, uthi lafika lolo suku, uthi dlala vico, zidle ekhaya, uthulani wakazikhali lo eNewtown. Uthi ke kwaqhiza umentshisi siyabonga kakhulu emfoka sikhali nangomunye uthi lo unjani kayilization aw sikobadoda uthi siyakwemukela ebusuku sihleli nawe nje noma kanjani shaya ingoma silalele vico omhle uphileke ngane yami nomndeni wakho ngumama ke uncumalo lona danko mkhatshwa siyabonga kakhulu mawami uthi lo sawbona ke emagaya omhle uthi sihlele ezwini mina ke uhlomuka kwa right Mount Moriah danko itsaris danko isibari wami ngikuzwile mina kade nginawe nje ngesonto leledlule uthi lo ngibikelele emagaya uthi ngihlele ezwini sipunyele ngengoma ngilamini emzinyathi ugcina lo wakwandimande danko igcina siyabonga kakhulu uthi ke lo molo magaya Vico Khumbuza nabasasazi ubanike naba PPL notata uXabhashe uMargaret emahlabathini uDiko eDurban North uthi ngihle nawe nyendosi ngufuneka lo wakavila ufuneka wakandlovu lapha kwa V emlazi siyabonga kakhulu ufuneka uthi lo Makhaya wezomzansi ngihle nawe nje usifiswa kaluthuli lapha enanda emachobeni uthi kola muluthwalo ufufico omhle siyabonga kakhulu emadlandona ungakho malume wena sawbona vico nomhlezi ehletshwa kanye ke nengane yenu ehlekayo usililo eGrantscop siyabonga silindile uphile nje intombi sawbona magaye ngubanile ngukutshana ngisacela ke ungidlalele ingoma kamsheshisa umfoka khoza ethi nje ke ithini ingoma uthi ngibhekela emandulo inhloko esithi umthambo kanowa emawoti siyabonga kakhulu umthambo kanowa uthi lo zidle

Mbethe inhlahla zabo ziyabatshazwa manje ngiyakubantu ababonayo bababaza abantu kodwa hey mfethu ngingithuka isimanga sokuthi zonke lezi nto abayibabazayo anginazo ngiyakuthembisa izokusiza kakhulu ini na yini le nkulumo ngayo izokusiza ukuhamba labantu abazalwa bembethe mawuthathekile noma uzwe ngathi lezi zizokusiza hamba kangqa izivele ePine Town balapha eUniland building iUniland ibhilidi elixhumene neHollywood lelo bhilidi ixhumene noma usuka la ngasesalam site ukhuphuka nayo iHollywood robotini jika ngo left uma uqhabuka ngala ngase rank nayo iHollywood ixhumene ne iUniland building sikulelo bhilidi okuthiwa iUniland number 16 mawula eThekwini woza la emakethe phekwe eJwayelani a second floor a office number 33 Na ujwayelana umncanyanyana nje ubukana nerenki yamabhasi abakangqa izivele balapho ke phezulu. Khuphuka ngeitepisi nje lezi ingaphandle zensimbi. Mawuthi qongqo uphinde ukhuphuka kwesibili uthi qongqo uzofica abakangqa izivele e number 33. Hamba othongathi ngemva kwe new shop e shop number 4 uzobafica futhi abakangqa izivele health and beauty. Ngale kwalokho. Ngale kwalokho. Hamba stenga. Estenga ke balapha kule mall okuthiwa iShaka Mall. Yini iShaka, uShaka lo kaShaka mpela, uShaka kasenza kakhona. iShaka Mall kilanga sepolice station. Mawusuka nje naye le mall encane eno Pick n Pay, mawathi uphuma nje Estenga buso bakho ubheke ngalanga ko Groundville. Angisho ukuthi e Groundville njalo, ngisho ubuso ukuthi bubuka ngase Groundville. Bubuka ngasentshawini. Nayi police station ungakaliweli nje bridge nale robot nayi mole no Pick n Pay uzobafika lapho kaba ngqa izivele health and beauty kuyenzeka kumuntu aduke sesimyalele thatha nayi nombolo engizokunika yona le nombolo iyodwa isho ukuthi noma ngabe usestenga uzosebenzisa yona noma ngabe useThekwini uzosebenzisa le number noma ngabe usePine Town uzosebenzisa le number usothongathi uzosebenzisa le number u073 kube u53 Kuba u67 bese kuba u332. Ngicela ukuphindela ngamabomu nje le number. U073 u53 u67 bese kuba u332. Asiphuthume kwangqa izivele ke kusasa nje bakusanje bazobe bekhona bakwazi ukukusiza. Insizwa semajwareni ke umfoko amjwaru siyabonga. Siyabonga emajwareni bangijwarazise emjwarazeni kwaze kwasa ngijwarazisa. Izohlala naye kamnandi. Ithi nje ke night shift. Uzozayibeke noma kanjani ngo 4 o'clock, ngo 4 uzobe khona umfoko amajori ichunu. Liyithathe njalo loyijikijela intambo lapha kwintokazi uphela. Hawu madodhu intokazi yakwamaphumulo. Izi kode bese ke nami ngifika ngithatha intambo kuyona intokazi yakwamashimane. Unkulunkulu akubusise ke usazolalela uhlelo lomnandi luka siyabonga mjwara ubhuti kama fresh. Uzohlala nawe kamnandi ayibekeke ngo 4 o'clock. Bye bye for now. Gibela ke mntanami, gibela sengihamba, gibela.

uhlele no siyabonga mjwaha sikudlalele shisayo zodwa kuizwi lomzansi izwi lomzansi

chief lafana ke enkampanini leze idiliva ukudla eyitolo uright umnandi usebenza emafrijini endaweni eyibandayo lapha kuthiwa isaperishable uright njengamanje ukhipha impahla yesitolo omunye njengamanje vele usetha kahle lapha emagaraji ukuthi cha uma kungena bengena bethenga omunye vele uyapheka lapha wenzela ukuthi uma ngabe eqala ibhizi yase kuyakusasa ophaya babe sebe-ready yonke into ibe isi-ready vele manje omunye usekhipha laphana khona lokho okuthiwa kusale ngayizolo so usiyakhipha lokuya.

Sifuna ke KZN mangabeka isikhatsi njena sisho ukuthi impela kutha ke sikuyona ke weekend ekwe kumsakazo wakhomba phambili izomzazo fam mhla ka 23 kuMeyi unyaka ka 2026. Sikuyona ke mix yakho ke siya ngasemaphethelweni siyayivala. Yabona ke masithi asidlali nengane. Masithi kunikeza umculo wekhethelo, masithi nikeza umculo omnandi, sinikeza umculo nge-weekend. Sithi nikeza ama-mix amnandi. So sikhuluma ngezilo mzansi yafana ukusola ngaye ke ubani ke ngaye ke 12 o'clock yakuyena ke u 4. Kuyena ke night shift. Yo! Yabona ke mawukuthi le ngoma le awuyidansele, mawukuthi le mix le awuyidansele lalela, khonto e-wrong ngawe. Angikhathali ukuthi umculo we-house awuwazi, angikhathali ukuthi uyibhinqa, angikhathali ukuthi umdala, angikhathali ukuthi umusha. Kodwa uma kuthi le ngoma le, uma kuthi le mix le awuyizwa.